waaye ñoom mosuñu fàttaliku seen borom, mosuñu ko ragal ci lan. Bis bu nekk ñu ngi noor ci ay bakkaar di ko def, te yàlla kat moo leen jox xéewal yenuy nuure ci bakkaar, ndax bu dee weggaat dund ga ak alal ja yépp yàlla leen ko jox, waaye bàyyiwuñu ko xel ba neewal. Yàlla ne ko kon bootaay yi ci ñoom, waaw bu sonn ci ñoom, nee na ñu la yàlla di niral ci xeer wu nga xamante ni dafa toj dana maam dax génn ci. Mu ne wa inna minha lama yashaqaqu fa yaxruj minhu lma, mu ne moo di yenn ndëkku yàlla yi nga xamante ni léeg-léeg danañu fàttaliku seen borom ba seen bëttaa. Waaw mu ne wa inna minha lama yahbitu min xashyatillah, mu ne loolu moo di yenn nitu yàlla yi nga xamante ni danañuy fàttaliku seen borom seen xol di jooy. Bët yi jooyu ñu, waaye xol yaa ngay jooy. Waaw kon nga gis ne yàlla xas ba mu xas boroom xol yu dee yi, te mooy yéefeel yi nga xamante ni fas yéene wu ñoo mukk taataan leeruk yàlla gii di ak njub, leeruk yàlla gii di alquran ak sunna, fas yéene wuñ koo taataan ci seen xol. Ñooñu la yàlla wax ne seen xol gën naa dëgër xeer, ndax xeer sax léeg-léeg mu tocc ndox génn ci, wala léeg-léeg itam mu gaaweeku ci kaw daal di daanu ci suuf ngir ragal boroomam. Wante ñii de seen xol yi boo leen tiimoon di leen wàcceel kaamil bi, di leen waa, di leen wax lu nekk, du tax mukk seen xol toj, ndax seen xol yu dëgër. Moo tax ñu ne nit ci xolam dana dëgër, wante itam dana am sabab, ndax jële nañ ci Abdoulaye Ibn Omar radiallahu anhu mu wax ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne la tukthirul kalaama bi gayri dicrillah fa inna kathrata alkalaami bi gayri dicrillah qaswatul qalb. Jële nañ ci Abdoulaye Ibn Omar, mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan na wax ne baleen di bëril wax, waaw te tuddu leen ca yàlla, maanaam toog ci grand place waxtaan lu tollak ñetti waxtu, te fàttaliku woo ca yàlla, tuddloo ci sa borom, lu dul dem faa nekk rek di wax waxu àdduna, benn yaa ngi jëw wala yaa ngi ci yeneen yoo xamante ni xëy da ci politique ngay wax, wala yaa ngi wax ci yeneen xew-xew yoo xamante ni dafa màcc ci wàllu àdduna, waaye la ngeen fa toog yépp, waxtu ya ngeen fa def yépp fàttaliku wu leen ca benn yoon seen borom. Yonente bi nee na loolu dafay waral xol bu wow, waaw toog ci barab waxtu wu yàgg, te lan fa toog yépp fàttaliku wu fa yàlla, tudd na ko fa, nee na loolu dafay waral xol bu wow. Moo tax yonente bi ne fa inna kathrata alkalaam min bi gayri dicrillah mu ne qaswatul qalb. Kon ku bëgg a xam ndax sa xol wow na wala sa xol wowul, dan koy nattu ci tudd gi ngay tudd sa borom ci bis bi, ndax bari na wala bariwul. Su baree sa xol wowul, su bariwul nag jàppal ne sa xol wow na. Jële nañ ci Anas ibn Malik radiallahu anhu mu wax ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne arbaun min alshaqa juroodu alayn wa qasawatu alqalb wa tuulu alamal wa alxirs ala aldunia. Anas ibn Malik nee na ñeent ngi nii dafay waral dégg nit ki texee di dugg safara. Bu ci njëkk moo di bët yu dëgër, waaw xam nga bët bu dëgër baaxul, mooy nit ku ñàkk kersa. Soo demee ba amatuloo kersa ci kenn, jàpp ne benn mandarga feeñ na ci yow buy waral sag safara. Soo demee ba sa xol wow, dootoo déglu waaraate, déglu musique mooy gën a neex ci yow déglu kaddu yàlla, bu boobaa nag na nga xam ne qaswatul qalb mu ci yow benn mandarga na benn mandargaa ngoog buy wane ne yow mi nitu safara ga. Beneen ba ci des itam mu di tuulul amal, waaw nëgit bu yàgg, bis bu nekk nga naan kat suma amoon oto sàngam, suma amoon kër sàngam, waaw suma moomal nangam, suma demoon barab sàngam,

0: remplacer yenen te bi ci ñun waaw buñu noppé djéggulu rek yalla wacc ay mbugalam ci ñun mu ne ko yow sama dom na nga yaakar yalla yaakar goko dul ñemé nak na nga yaakar yermande yalla amna ño xamné lo wax rek ñu né yermande yalla yaatuna yermande yalla gogo tax ñu yef yalla yaakar
1: goko dul ñemé nak
0: na nga yaakar yermande yalla amna ño xamné lo wax rek ñu né yermande yalla yaatuna yermande yalla gogo tax ñu yep yalla waaw ba lu len neex def bo len waxe rek ñu ne yermande yalla yaatuna ñu ko kon nak bul bok ci ñooñu waaw lo yaakar yermande yalla loko yaakar yaakar bu mu tax nga moy ko mu ne ko itam lo ragal ragal yalla bu mu tax itam nga fook ni ëlëk dana la duma dedet ndax yermande yalla yaatuna te xaj kecc mu ne ko bul dugg ci neek mu te fegguloo na nga yëklu waaw mu ne ko ndax dugg ci neek te fegguloo ñàkk teggin la te ñàkk teggin baaxul mu ne ko itam bul nekk koo xamante ni da ngay sonalaate maanaam ku bëri ay tege-tege waaw koo xam ne bu ko nit gisee rek fitam rëcc ndax soxla yum mën a tege waaw koo xam ne day tegaate ay soxla rek mu ne ko bul nekk koo xamante ni rek waaw koo gis teg ko soxla mu ne ko ndax li ann takallufa yuaddi ila taqatuu mu ne ko ndax tege ay soxla day tax nit ñi daw la waaw day tax itam nit ñi dagg la day tax itam nit ñi duñu sawar ci yow mu ne ko del jéggal ku la tooñ mu ne ndax boo dee def ku la tooñ nga baal ko bu yàggee ñëpp am sa kersa waaw bu yàggee ñëpp rus la waaw soo dee def ku la tooñ nga baal ko su yàggee ñëpp rus la mu ne ko itam na ngay def ndànk ndax def ndànk ci yàlla la jóge bul di gaawtu ndax gaawantu ci cheytaane la jóge waaw kon nag bul ëppal waaw mu ne ko itam bul dëggal kàccoor ci waxtaanam waaw kàccoor bi ñëw di waxtaan ak yow nee na lam lay wax bu ko dëggal nee na ndax boo ko dee faral di dëggal nee na léegi mu jaxaselaak say soppe waaw in jaakum fasiqun bi naba'in fatabayyanu yàlla nee na kàccoor bi bu ñëwee waxal la ci sa xarit wala ci sa mbokk loo xamante ni jaaduwul nee na bu ko gëm da nga ko leerlu ba mu wóor waaw ndax kàccoor moom musiba bu ne sañ na ko def mu ne ko kon nag nit ku baax bu la waxee mën ngaa gëm waaye ab kàccoor moom koo xamante ni rusuta fenn waaw rusuta wax lu dul noona nee na kooku bu waxee na nga leerlu wax ba waaye nit ñëw rek na la diw nee na la nangam loola di safaan nga gëm ko ah dafa fekkoon kay ne da ngaa yàkkamti woon rek waaw da nga yàkkamti woon xulóog moom waaye bu fekkee yàkkamtiwuloo xulóog moom da ngay leer lu wax ba mu leer waaw ngay leer lu wax ba mu leer ndax am na ñoo xam ne lu bari ci li ñuy wax du dëgg ñooñu nag da ngay leer lu seen wax bu leen dëggal mu ne ko itam boo dee dëkk nee na balaa ngaa wut kër na nga wut dëkkandoo yu baax ba noppi waaw balaa ngaa wut kër na nga wut dëkkandoo yu baax ba noppi al jaaru qabla ddaar waaw ndax kër dëkkandoo yu baax maanaam mag ñi dañ daan def buñ dee ñëw ci quartier di fa dëkk si balaa ñoo indi seen i bagage daneen ñëw xamanteeg waa quartier ba nuyonteeg ñoom waxtaan ak ñoom waaw ñu xamante ñu wax leen nag ne leen bis sàngam fas yéene nañoo ñëw dëkk si fi ñu fas yéene toxu si dëkk si ak yéen comme nag yéen ay suñu dëkkandoo jaadu na bu ñu ñëwee xamante ak yéen waaw noonu la mag ñi daan doxal léegi nag yaru tubaab bi dem na ba waaw da ngay ñëw rek dëkk waaw ki nga dendal kër sax doo ko faale boo ko rombee doo ko faale. aw amo ci mom ben soxla lolou nak e yaru tubab bi la te ñun yaru l'islam moy suñu ndono waaw yaru l'islam moy suñu ndono ndax l'islam la yalla andal te julit yalla la soxla kon nit ki na fexé ba bala dekk si na wut dekk ndo yu bax ba nopi so ga dekk si muné ko itam war rafiq qabla at-tariq muné ko nanga wut andando yu bax bo di tukki nanga wut andando yu bax lu jitu ngay soobu ci yoon wa bo de commerçant ngay tukki fi album andando yu bax waaw ndax tukki tum ranké la bo amé andando yu bax so nekké ci fitna itam ñu mën la jappalé waaw motax mom luqman mu ngi continuer di wax ak dom ji neko so bëggé lepp ragal la da ngay ragal yalla so ragalé yalla lepp bo ragalé yalla rek lepp ragal la ay bo ñëmé yalla lepp ñëmel mu neko as-sidqu shi'aru al-labib wal-kadhibu shi'aru as-safih mu neko dëgg ak dëggu moy insi ñu ko am xel nit bu amé xel day dëgg day wax dëgg mu ne ko fenn nak moy insi ñu ku dof te ñak xel waaw nit mom bu ñaké xel néna fenay nek insi ñam waaw mu ne ko so bëggé nek bour waaw so bëggé nek bour waaw té amulo palé aw nek bour te amulo palé muné ko kon der rafetal jëm ci nit ñi ene soko défé ñepp fonk la ñepp taral la ni ñuy taralé bour waaw motax Abu Nuwas wayna waxni ahsin ila an-nas tasta'bid qulubahum fa talama sta'bada al-insana ihsanu muné bo bëggé jamu lo xolu nit ñi mu ne der rafetal jëm ci ñoom ene boko defé rek nit ñepp nek say jam nga nek bour nak waaw mu ne ndax xalé yi ci mbedd mi bu fekke xalé bo tassel may ko juromi deureum bu yagge xalé bo yoni mu dem waaw sa non yi lay xass bu fekke ko ci tassel teral ko bu yagge ñoom ñepp ñu tey seen lamiñ dila tag waaw sa jëkkeer ji ci kër gi itam su naqare deret wala mu mel neneen waaw nga nekk jigéen ju tabarkalla am taranga soo ko dee teral bu yàggee rek nga moom ko ci kaw ba ci suuf waaw jigéen nag du rëy waaw jigéen bu bëggee moom jëkkëram dafay wàccee boppam waaw dafay wàccee boppam ndax yonent bi nee na jigen le ko jik modi mu wacce bopam motax mu ne su fekkonti ni doomu adama sejna sujootal moromu doomu adamam mu ne kon dana digal jigen ñu sujootal seen jeuker ndax la ca nek ci yiw ak tiyaba waaw la ca nek ci yiw ak tiyaba waaw motax kon jigen su bege mom borom kërëm day fexé rek ba rafet jikko waaw borom kër gi lu mu naxari deret so rafeté jikko rek jaaxal ko waaw ay jigen su reeyé rek yaqulé waaw motax ben wax kat wax ko waaw néna ñent bour lañu jigen bour la sëriñ bour la gan bour la gëwel bour la mune wanti nguuruk jigen likoy folli modi reuy nguuruk jigen likoy folli moy reuy jigen bour la bu reuyé rek nguuram folle ko serigne bour la waye budé fen rek bu yagge nguuram folle ko ñu né gan itam bour la wante bu yagge rek nguuram folle ko ñu ne gëwël itam bur la waye bu dé xasté nguuram follé ko waaw dé xasté rek nguuram follé ko mu ne kon nak yow jigen na nga fexé ba bur reey ci sa sey waaw so nekké dal rek am fa barké waaw so nekké dal rek am fa barké waaw da ngay mag ñi dañ daan wax bu di sey ñu ne la xel ba nek suuf sa jëkër nek asaman waaw boko nango rek dana taw xéewal ci yow waaw bu ko défé taw bobu nak dana lay jural barké ndax dana lay jural ak natangé tabarkal kon mom luqman mu ngi continuer di digal doom ji neko nak neko ay lumu sori sori lu ay reey reey mu ne ken du ko fayé ay mu ne ko ndax safaraw ay nena ndoxum yiwa koy fay mu ne ko itam na nga ligéeyal sa alakhira ndax nit ku ne na nga lebalé yalla rek non la lay fayé mu ne ko kon yaakaral yalla te sukkandiku ci sa jëf mo gën ngay yaakar kenen waaw motax wax kat ba wax ni suuf xamul juddu bu reey borom jëf ju rafet la xam ni ko kon na nga fexé ba bo dé génna aduna sa jëf rafet waaw ndax bo duggé ci suuf kat na la leer ni suuf xamul borom juddu bu reey ndax dañu wax ni sante ci ko su bamél la yem waaw nangam la sante ene ci su ci ko su bamel la yem yow mala am sa ba baynu yalla moko wax ene bisse ngi ñew neena bis bobu xawma ci askan jëf ju rafet rek la xam motax ñu ne suuf xamul borom ci dubu reey borom jëf ju rafet la xam geej xamul njol ku meuna sey la xam gumba xamul ku bax ku ko sarax la xam non la ko waxkat bi waxe motax ñu ne kon nit ki na fexé ba yaakar yalla yaakar jëfëm comme niko luqman digalé dom ji mo gën ngay yaakar keneen ndax loolu wërul mu ne ko itam dom na nga di téral mak waaw da nga di teral mak fo fek mak nang ko teral waaw ndax dik na ci hadith yonent bi wax ne ma akrama shabun shaykhan li sidnihi illa qayyadallahu lahu man yukrimuhu inda sinni yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena amul ben ndaw ben jeune bu teral mak ngir ajam ngir at yu bariya ludul ba man yalla ndaw bobu dana guddal fanam te suma guddale fanam bu deme ba nek mak dana ko bolek ndaw yu ko teral kon ndaw dal bu terale mak bu magge itam ay ndaw teral ko motax sallallahu alayhi wasallam waxna ne min ashrati as-sa'a an yamurra ar-rajul bil masjid wa la yusalli fihi rak'atayn wa an la yusallima ar-rajul illa ala man ya'rifu wa an yubrida as-sabi ash-shaykh yonent bi neena bokku na ci mandargay yi wanene legi aduna bi tukki neena bokku na ci mandargay yi wanene legi aduna bi tukki mandargay yi mala bëgg wax bu ñëk bi modi ne bis buñu démé ba nit ñi di rombu jakk yi te duñ fa jadd julli fa ñaari rakka waxuma la jadd fa julli ñaari rakka sax waye lele nga gis ku rombu jakk ñuy julli tisbar wala takusan wala timis mu rombu teen dem waaw mune bis bo demé ba gis lolu xamal ne aduna ngi bëgg tukki mune bu ngeen demé ba gis nit ki di nuyu ki mu xam rek ki mu xamul yoonam nekul ci mom neena bu boba na ngeen xam ne aduna bi mu ngi bëgg tukki mune bu ngeen demé ba xala yu ndaw yi tam di yoni mak ñi di leen doxali seeni soxla su boba na ngeen xamne aduna baangi bëgg tukki waaw xalé bu ndaw yoni mak waaw parce que légui bo amé ala rek waaw nek sangu ñepp waaw dang koy gis xalé bu ndaw yor kërëm wut mak mo xamne sikim ba ngay bubu mu tek ko ci buntu keur ga mu koy gardel waaw budé yonne tangal sax ci boutique ba mak ma lay yonni mu daw jëndeliko su wacce ci auto bi mu daw gaaw jëlul koy bagage am yéggalal ko waaw lool lepp ay mandarga la yi woné né aduna ba ngi bëgg tukki mu ne ko itam dom lepp loy duggu nang ci tanulo sa borom ba nopi sokya duggu waaw mu ne ko ndax do mo adama xamul lu bax yalla rek xam li bax ci mo mu ne ko kon del istikhara waxu ñu nak set waxu ñu betaw waaw waxu ñu tabarakallah istikhara la ñu wax istikhara nak amna lu ci yonenti bi jangale waaw bu ko defé da ngay istikhar lu sey mbir sokya duggu mune ndax dik na ci hadith yonent bi ne ma khaba man istakhara wala nadima man istashara wala aada man iqtasad yonent bi ne nak li istikhar lu ne nak ko du soy muk le gel lako yalla di jox mune ki di soy itam du reccu muk mune itam ki economiser alalam du ñak muk ay ki yak rek bu yagge mu ñak mune ko kon dom itam na nga muñ ndax yalla lepp lu mu tek julit bi yew la waaw niko kon del muñ nak lula dar rek nang ko muñ motax dik na ci hadith yonent bi ne ma yusibu al muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adan wala ghammin hatta ash-shawka yushakuha illa kaffara Allah biha min khataya yenent bi neena amul benn julit bo xamanteni neena febar dal nako wala musiba wala njaqare wala tis wala lor waaw wala probleme yu bari be ci sax deg go xamanteni daf la jam donte xaxam bu sew la neena na nga japp yow julit bi ne xaxam bobu lamuy sew amna bakar bum la faral kon dal al mu'minu kulluhu khair julit leppam yewul muné ko dom bul bëgg aduna nang ko deddu ndax bëgg aduna baxul waaw bëgg aduna baxul nga deddu aduna bo bëggé aduna yombu la waaw ndax dik na ci hadith yonent bi ne ma zana Allahu al-'abd waaw bi zinatin afdala min zahadatin fi dunya wa afafi batnihi wa farji yenent bi neena yalla sorolul jambi mbubu mu gëna rafet mu deddu aduna fexé itam ba biram ñong ci lek lu aram fexé itam ba peyam ñong ci def lu haram

mu ne ko ndax doom neena nit dafa wara yar bakkanam waaw nga samonteek sa sharia samonteek sa l'islam ba sa biir du lekk alal ju haram fexe itam ba samonteek sa l'islam ba sa pey du def lu haram waaw nit dafa wara mom bakkanam waaw motax mag ñi di wax ne nit ki war na fexé waaw ci yar sa bakkan rek war nga fexé ba soxna bi nga nekkal ci kër gi bu mu xam sa bëgg lek bu mu xam sa bëgg jigen bu mu xam sa bëgg dom waaw ndax ñet yi bu mu ci xam rek santage la waaw su xamé sa bëgg lek bu la méré yéxal añ bi su xamé sa bëgg jigen ah su la méré téré la bopam so xamé sa bëgg doom bu la méré duma sa doom kon nak na nga deddu aduna so deddu aduna rek te ñepp te aduna te ñepp waaw mu ne ko sama doom na nga moytu bakkar yi nax day waral dumay aduna lu jitu dumay alakhirah yalla du ko xaré ba ëlëk fi rek la la koy wone mu ne ko bakkar yoyu modi moy sa ndigalu ñaari wayjur baxul nang ko moy tandiku ndax kuy moy sa ñaari wayjur fi ngay jëk toroxé waaw lu jitu ngay am toroxtek al-akhirah muniko ba ca top itam modi fen ba ca top di wor ba ca top itam di dok mbok muniko ñenti bakkar yi nang ko moy tandiku waaw ndax da fay waral dumay aduna ak dumay al-akhirah mune ndax dik na ci hadith yonent bi ne ma min dhanbin ajdaru an yu'ajjil Allah ta'ala li sahibihi al'uqubata fi ad-dunya ma'a ma yadkhiruhu lahu fi al-akhirah min qati'ati ar-rahimi wal khiyana wal kadhib wa inna a'jala at-ta'a thawaban li silati ar-rahim hatta anna ahla al-bayt la yakununa fajara fatanmu amwalukum wa yak turu adaduhum iza tawasalu yantibi sallallahu alaihi wasallam neena amul ben bakar bo xamne yalla dana ci gaaw di mbugal kako def fi ci aduna mbugal ko ci itam alakhirah neena lu upp dok mbok ak wor ak fen waaw mune itam niki nonu bakka neena tiyaba bi yalla di gëna gaaw pour fay ko nit ki fi ci aduna fay ko ko itam ëlëk alakhirah modi jokk mbokk waaw kon nit ki su day jokk mbokkam rek na japp ne dana am aduna bu neex dana am alakhirah bu neex su day dok mbokk nak lu dundam neex neex ci njël ben nga itam na sorale ne mujju gu bon lay am yalla nuñ ci yalla mussal mune ndax yonent bi moy wax neena da nga gis neena mbokk yo xamanteni naam ci walu jikko sax nek ñu ñu bax xeyna ay katchor len ay nan katu sangara len wala tabarakallah dal ay katchor lañu dal bi ma'na al kalima neena luñu bon bon ñom mbokk yoyu fek ñu ngi jokko di dox senu mbokk di ko rabanti bu mu jup neena yalla dana yokku sen wërseuk yalla dana barkel njabot ga feek ñu ngi jokk mbokk ga kon nga xamne ay mbokk luñu bax bax bax bax te jubawuñu sen biir rek waaw yalla du yaatal sen wërseuk mukk waaw waye luñu bon bon bon bon waaw te sammu mbokk ga japp ko rek neena yalla dana yaatal sen wërseuk waaw dana yokku itam sen lim waaw muniko kon nak na ngay jokk mbokk muniko itam wa wassayna al insana bi walidayhi husna muniko nak na nga gor gorlu ci say wayjur muniko ndax yalla denkanena ne neena ñuy rafetal jëm ci ñaari wayjur motax yonent bi de ma min rajulin yanzuru ila wajhi walidayhi nadrata rahmatin illa kataba allah lahu biha hajjatan maqbulatan mabrura yonent bi neena neena ki xol way juram beutu yermande
neena xol ba gatt na wante yalla bindal nako ci ak guñu nangu gis ngeen acc la ca nek ci choono ak la ca nek ci alal ju bari ju ñuy dépenser ne yonent bi neena xolal ma sa wayjur rek xolu ñewonte ak yermande neena mu tolok yoolu acc guñu nangu mu waxat ni man arda walidayhi faqad arda Allah wa man askhata walidayhi faqad askhata Allah yonent bi neena kep ku merlo kep ku geureumlo kontanlo sa ñaari wayjur neena man yalla nga kontanlo kep ku merlo sa ñaari wayjur yonent bi neena yalla nga merlo alon ci yalla musa mu waxat ni man barra walidayhi tuba lahu wa zadallahu fi umri mu ne kep ko xamanteni teral na ñaari wayjuram neena koku de wona ak te xem te itam neena fanam dana gudd lol sax waaw motax yonent bi ne na ngeen di teral seen ñaari wayjur donte sax dañu faatu ndax wax na ne man hajja an walidayhi aw qada anhuma maghraman ba'athahu Allah yawm al-qiyamah ma'a al-abrar yonent bi neena kep ko xamne wayjuram dafa gennaduna te jotul wona aji makka neena wërsegam yaatu ba mu dem ajaliku wala wërs wayjuram dafa faatu bayyi bor yu bari wërsegam yaatu mu fayal ko bor yoyu waaw ngir bañ ñu mbugal wayjuram ci bammel ndax gis ngeen neeku de yobale bor so duggé ci sa bir bammel dañu lay jëng dañu lay xéne ci sa bir bammel fek fayaluñ la bor ya mu ne kon nak bo fayalé sa wayjur ay borom wala nga adjal len makka neena ëlëk yow bula yalla di dekkal yowmal khiyam daf lay bolé nit ñu bax ñu sellña waaw nga yalla ngi wax ni innal abrara la fi na'im wa innal fujjara la fi jahim motax mu ne cipp ko xamne bëgg nga jokku sa ñaari wayjur waaw fekk ñu faatu neena na nga jokku nak ay mbokam waaw anam ki nga xamanteni wayjuram dafa faatu faaletul ay mbokki wayjuram waaw koku na japp ne teralul ay wayjuram donte faatu non motax ñu ne waaw kon bu sa wayjur genné aduna rek na nga fexé ba teral len waaw ndax taranga gogu tara na nga fexé ba teral ay mbokam waaw waye sa wayjur genna aduna nga xalab ay mbokam koku baxul ndax dañu wax ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu daf don dox ci mbeddi medina yi dajek ben xalé nu yonte xalé bi fekk xamon na wayjuru xalé bi wayjur waku bax la won mu nuyu xalé bi fay ko mu ne ko yow de sa bay ku bax la won kan la la baye mu ne ko baye na ma yalla waye lu jitu mu ne ginnaw bam ma baye yalla ba nopi denk na ma ñett mu ne ko ñett yoy yan la mu ne ko denk na ma nema bo ma sulé ba nopi buma sulal samay mbokk bo ma sulé ba nopi buma sulal samay wëlëré bo ma sulé ba nopi itam buma sulal sama jëf Umar ibn al-Khattab ne ko firil ma wax bi mu ne ko bo ma sulé ba nopi buma sulal samay mbokk ndax yalla mo denkaane ne mbokk dañ koy jokk te ku jokk mbokk yalla dana yokk sa wërsek dana yokk sa dundu waaw mu ne ko te bëgg na sa wërsek yokk bëgg na sa dundu yokk kon nak so mu sulé ba nopi del dox mbokk gi mu ne ko itam bo mu sulé ba nopi buma sulal samay wëlëré ndax yenen ci bi mo wax ne ku amul wëlëré amulo diiné mu ne te bëgg na nga am diiné kon bo mu sulé ba nopi del dox wëlëré gi modi nen mak ñi ma daan nekkal ci koñ bi daan and ak ñoom di waxtaan ci penc mi daan dem ci jakka ja bu maame soxla wax len ko ñu jappelé ma ci mak ñooñu so démé suma génné aduna la nga am ci wërsekk dé len ci téral té dél dox itam di len némé ku lool dé boko défé ah dana buma duggé ci sama biir ba mel dé dana mëna tali mu ni ko benen bi ci dess itam modi buma sulal sama jëf
modi ne lu bax rek nga ma xamé aw julli wor japp sama ñambur duguma ci yenn problème yu ñak fayda li yalla ak yonentam bi bëgg rek ci la nekkon lolu moy jëf ci ma xamé won kon nak ngal buma genn aduna yow nga nekk ci jeneen diine ju bokut ak sama diine ji wala nga nekk ci yeneeni jëf yu bokut ak sama jëf yi do nan sangara kon bul bayyi bama faatu ngay nan sangara dawo tuk cigarette kon bul bayyi bama faatu ngay tuk cigarette kon nak bu beusulal sama jëf kon nga déggé ci né li yonent bi wax né man ahabba an yasila abahu fi qabri falyasid ikhwana abeehi min ba'di ku bëgg jokk sa wayjur fekk mu faatu na nga jokk ay mbokam ci gannaawum mu ne ko dom bu ma yejjil borom bakar nit bu defé bakar bu ko yejji dang koy laye bir waaw di xass borom bakar waaw te nit ki ndax def na bakar rek nga koy xass li woro ko wona def yeenent bi neena ku ko def yalla dana la natto bakar bob waaw nit bu defé ak njubadi dang koy laye bir dang koy war waye nak do ko xass waaw ndax yalla moñe doomu adama mu koy moy waaye nak bu ko moye nak ko jéggulu bu ko moye itam na tuup mu ne ko itam bo bëgge nek goor gu deugër da ngay wakir lu ci yalla baña wakir lu ci nit ñi waaw ndax bo wakir lo ci nit ñi da ngay nek goor gu doye di wakir lu ci yalla yaakar ko ci sa wërseuk yaakar ko ci sa lepp mu ne ko bul nek muk borom ñaari kanam waaw tay nga melni ëlëk nga mel neneen waaw bul nek borom ñaari kanam manam bul nek nafiq rek mu ne ko ndax kep ko xamne ñaari kanam nga am ëlëk yowmal khiyam yalla dana la dekkal yobula safara ga yore fa ñaari lammiñ waaw mu ne ko itam na ngay siwal nuyo waaw del nuyo ndax nuyo lu bax la waaw del nuyo ndax nuyo lu bax la wanti bi nga xamanteni yalla dogal na mom Luqman muy war domam ji ci kaddu yu jekke ni amna lu mujju dab dom ji wanti mbok yi bala ñu ag fofu te comme waxtu wi dafa jégé ci

neex ba nga xamante ni léegi seen bakkan moo leen di yelef. Kon nga gis ne yokk ni ci ni ñu daan dundalee bakkan wala ni ñu daan doyee bakkan dem nañu dem ba togg seen ñam bu neex taaj ñam bi nga xam ne lekk rek ci des ci xiif nañu lool ñu jéggi bool bi dem wala ñu jël bool bi woo miskin mu amul lu mu dunde lu mu añ wala lu mu reere ñu jox ko daañu toog ne dañu yar seen bakkan wala ñu sol yére bu rafet fata moom moom ci suuf wala ñu sol daal yu baax yoo xamante ni baax na waaye pour dem rek waaw seen bakkan yàqu parce que bakkan dañu ne fas la fas nag soo ko tàggatul mën naa màmm te bu màmmee nag mën na laa gaañ moo tax kon bakkan dañu koy yar yar sa bakkan boo yarul sa bakkan nag mën na laa indil musiba bu rëy moo tax mu ne bakkan yàlla daf ko bind muy bëgg rek lay bëgg ci nit bakkan la bakkan nag la muy bëgg xamul lu ca baax ak lu ca bon bakkan war a jàngur mën na koo romb mu bëgg ko bakkan xaalisu jàngur mën naa tege mu bëgg koo sàcc bakkan ñangu neex mën naa tege xelam nekk ca pour mu lekk ko waaye nag bakkan biñ ko boole wuta xel mu la yar toujours rek ci erreur lay dëkk toujours rek ci musiba lay dëkk bakkan dañ koy booleeg xel mu ñu yar ndax su fekkente ne bakkan gis na jaboru jàngur bëgg ko xel mu la yar moo ko noon yàlla da tere na nit ki di xool jabaru jàngur ndax loolu dafa araam te itam boo ko bawul ëllëkee na xiyaam dañ ci am duma yu metti di ko yedd ba bakkan retourné bakkan léeg-léeg mu gis xaalis ci biir ne kenn nekku fa mu am bëgg-bëgg jël xaalis bi waaye xel mu ñu yar moo naan ko ah xaalis bii de mbañ rus nga te itam kilifa nga te bis boo ko jëlee itam bi ñu xam ne yaa ko jël dangaa am gàcce te itam sa gàcce baaxul ndax nangam mën na laa yàqal nangam ak nangam ak nangam ak nangam su ko defee xel moonu mooy wabbati bakkan kon xel dafa mel ne mooy sàmm di nga xam ne mooy sàmm bakkan waaw comme ni nit di sàmmee ak jufu waaw léeg-léeg itam bakkan di nga gisul ñoom xel ma nekk ca laa waaye xel mu ñu yar moo ko naan ñam bi nga xam nga ndax ubboon nañ ko wala ubbiñu ko ndax ñam mi baax na wala baaxul tey nga laaj ba xam comme da nga ko fay fekk rek waaw wante nag nit ñi nga xamante ni amuñu xel te ñu tudde leen ay dof nit ñooñu nga xam ne amuñu xel da ngay xool ni bakkan di jëfandikoo ci ñoom ak ni bakkan amee dof loolu moom moo waral itam dof bi bu rombee pobal bi ñu tuur fa ñoom mën naa jàdd ca pobal ba di lekk bu fekkee bakkanam bëgg naa lekk ci lekk ca ñam ba maanaam bu ca bakkanam bu ca xelam nekkee bu ca bakkanam nekkee rek daa di daw dem ca pobal ba di lekk waaw lu tax mooy lekk ci pobal bi c' est parce que amul xel ma ko wax ne ko lii ngay lekk baaxul waaw su ko defee bakkan su fekkee amul xel mu ñu yar mënu ko lënkaleel ci musiba rek lay dëkk ñooñu la yàlla wax ne nit ñi am na ci ñoo xam ne sàggan na ma baray seen xel sàggan na ma baray seen xel dundal seen bakkan ba seen bakkan xëy nekk seen yàlla lu tax bakkan dañ koy lënkaleel xel suñ ko lënkaleel wala xel mu yëw xel mu baax bakkan boobu ci musiba rek lay dëkk ndax bakkan yàlla daf ko bind muy bëgg rek waaye lu muy bëgg nag xamul ndax baax na wala baaxul waaw xamul ndax baax na wala baaxul ba tax na kon yàlla wax na ci alquran ne am na ñu nga xam ne seen jaamu bakkan lam ndax la seen bakkan bëgg rek la nu xam waaw ñu ngi ay dof sax de waaye raye nanu seen xelal ba xalaat bu mu leen indil ñu lànk ndax topp seen bakkan rek bakkan bi mujj na ëpp pouvoir xel mi ci ñoom loolu ngeen sant rek ñu def ko ñu ne yàlla wax ne afara ayta man ittaxada ilahahu hawaahu wa ada allahu ala ilmi afara ayta man ittaxada ilahahu hawaahu wa ada allahu ala ilmin wa xatama ala samcihi wa qalbihi

Gisoon nañ ne Yasir ku bari woon jàmm la, ndax këram kenn daawul mën a nelaw ndax jàmmam bi ëpp. Ñu xëy benn bis rek mu mel ni dañu ko sotti ndox mu sedd guy, mu ne tekk waxatu kenn, waxatul ak kenn. Loolu yéemoon soxnaam sa di Sumayya. Ba mu ko laajee mu ne ko dama gént, gént gu ma jaaxal. Gént ga nag benn xur la bu nga xam ni xuru safara la. Safara wa ca nekk mu ngay jër-jëri, gis na fa ñaari montagne yu liis, montagne yu nga xam ne mën nga gis ba mu sampe, waaye boo teenee di xool guddaay ba sa bët day xool ba fa gisam yem, waaye du gis mukk catu montagne ba, ndax montagne bu gudd te rëy. Xur woowu ak diggante ñaari montagne yooyu safara su tàng moo fa nekk. Loolu tiitloo woon na Yasir, te gis na ci biir gént ga soxnaam soosu di Sumayya ci benn jardin bu naat, jardin bu nga xam ne la fa nekk ci xéewal ak kër yu rafet. Château ya luxe ba fa nekk jege na dayoo. Mu gis itam doomam jooju di Amar mu ngi jàpp ci loxom di ko xëcc, naan ko bàyyi moytul safara si. Loolu jaaxaloon ko, mu commencé di ko nettali soxna si, far soxna si xëm, ndax na mu commencé mbir ma di ko kon nettali dafa ñàng. Mu ni ko kon dama la koy misaal, ndax gént gi dëgg dëgg su ma la ko nettalee ragal naa ni sa bakkan du ko fekkee. Mu misaal ko ko ci ñaari montagne yooyu safara wa nekk seen diggante. Su ma yene ko demal ci pencu Màkka mi ngi Màkka, su ko defee nga waxtaan ak say mbokk. Amaana danañ la ko mën a firil, wala buñ ko firiwul itam nga wax ko nettali ko, dana génne tiit gi ci sa xol, ndax gént ki jàpp na la fu ne nii nemmeeku naa ak ñàkk a ñeme ci yow, fu ne nii danga ragal, danga tiit. Yasir daal di jóg nag, daal di jëm ci pencu Màkka moom. Moo tax ñu ne aqbala Yasir yasaa ila almasjid xata ida balaga naadi bani Makhzoum alqa altaxiyata wa jalas. Yasir ñëw na ci pencu Màkka, fekk na fa ay alliem, te moo di famille bani Makhzoum. Bu mu ñëwee nuyu leen, gis na seen kanam yëpp belliwul, béguñu dara, gis na itam ne suufeel nanu seeni baat bi ñu koy fay ci nuyoo, daanaka dañu ko faye bakkan. Wante moom Yasir comme borom fayda la woon.

mom dom xana xamlo ni joxasmi bagam te muhammad dundu di nga mo gëna yomb ci ñun ñukay daw diko bayyi mom dom moy ñet wa da ci gessu ne yonent bi won ki di wax ak man kan la man da ki kan la won ci ne ko abubakar mu ne abubakar am na lu muy rus ne kon suma la tonto nga xam mu continue di tonto ak yonent bi waxante ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam wante waxin bu ñak teggin ndax leg leg mu melni koy japp ci ki mu yonent bi

koy wax mughira mughira tut na shu'ba ndax shu'ba ak wa'urwa mi ay frère lu mu shu'ba mujur mughira mughira nak gën yonent bi lol sopp ko lol dugg ko lol nek ci watam waxtu ni nak wa'urwa di wax ak yonent bi di japp ci sikim bi bu tanale ndoxam ba na japp ci sikim yonent bi doomam ji di mughira li koy dur de nga fit gi mu yor ci loxo bi ni ko tar ni ci loxo bi.

yalla nga wacce sa jamm ci ñun yalla nga degeural suñu tank degeural suñu pass pass degeural suñu ngëm bu ñu jakarlo ak suñu non bi yonent bi degge wax bobu nga xamni ibn al aqwa wax nako mu daldi koy ñaanal ne ko yarhamukallah maana yalla la yalla yeureum wonte yarhamukallah bobu jaaxalon na sahaba ya ndax ku ko yonent bi masana wax te deewulo danaka li la def ci dunu baretul deke bobu yonent bi day junjune ibn al aqwa momu dana de ci xare bi ñu jëm mom nak yalla dafa dogal ci biir xare Khaybar bi muy xare ngana yu bopam moko ray waaw da ko ngana la raye julit na nak di yorente nan mom shahid la wala du shahid ndax la na yama ko ray ndax martyr la wala du martyr waaw ci biir xare bi dal na di doon door jaasi ji rek far jaaseem wul bëccëku nag rey ko wante bi ñu ko waxee yonent bi ni ko ibnul aqwa nit ñi ñu ngi werante ci ne ndax shahid la wala du shahid ndax fréeram bu ñuy wax salama tubnu amr ibnul aqwa moo ko laaj yonent bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daa di wax ne innahu la shahid giñ ne ci yàlla ne martir la shahid la moo tax yonent bi moo ko julle tabarakallahu moo ko julleel boppam moom sayidna muhammad moom ci boppam itam moo seede ne moom ibnul aqwa moomu ne martir la shahid la ci seen yoon woowu ak sinamu ci benn barab julit ña ñu ngi yëkkati seeni kàddu naan allahu akbaru allahu akbaru laa ilaha illa allah di ko wax ca kaw di ko xaatu ca kaw di ko yuuxu ca kaw yonent bi ne leen def leen ndànk def leen ndànk def leen ndànk innakum laa tadacuuna asamma wala gaa'iba innakum tadacuuna samiican qariiba yonent bi ne leen def leen ndànk yàlla mi ngeen di woo du ku tëx yàlla mi ngeen di woo absenté wul mu ngi fi comme moom taxul mu ngi fi kay jarul xaacu jarul xaacu yenn yuuxu yi ñàkk teggin la waaw ndax nit bu la jege nga koy yuuxu di ko woo loolu ak ñàkk teggin la te yàlla jege na leen mu ngi ci seen biir demul fenn kon nag ki ngeen di woo dégg na leen te jege na leen loolu junj la buy wane ne soo dee tudd yàlla ajowul xaaju ba tabarkaale di tànkal ñi nga nekk bi ñu agsi ci barab bu ñuy wax sax ba mu di barab bu jegeñ Khaybar fa la yonent bi jullee tàkkusaan ñu indi ko fa ñam tabarkaale mu lekk mu reer daal di jóg nag mu daal di lekk maanaam espèce njoganal la bokk ci la jóg nag julli timis waaw bu mu jullee timis nag wax na noonu ba mu lekkee ba noppi bi timis jotee mu war a julli nee na jàppul dafa galaxandiko rek waaw loolu ishaara la buy wane ne lekk tojul njàpp soo lekkee ba suur itam fekk sa njàpp lu njëkk tojul soo nammee jóg jëm ci julli galax di ko rek waaw muy galax di ko rek tabarkàlla neneen moo tax ba mu julli timis ba pare gee jot dafa galax ndiku tabarkàlla jiite leen gee ci waxtu woowu kon lekk gi ci diggante timis la ak gee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam feneen na guddiin gu mujj ga nga xam ne ci suubëga la xeex bi am
yonent bi and na julit ñi fanan guddi gogou ci lu jégeñ dëkk bobu ñu Khaybar té boba wa dëkk ba yegu ñu né yonent bi aksina ndax yonent bi bu masana dugg ci dëkk té xara yëkëti ko daawul jégé dëkk ba luddul bu suba jotna ci suba ga bu suba joté fajar ga xar ci mu julli fajar daldi war nak and ak julit ni ñu dugg ci dëkk ba fekk na booba wa Khaybar ñu nga jox jëm ci seen marché bu yëg ñu won ni sëñu bi ak sina bu ñu ko gisé ñoom ñëpp non né non waqit daw dañu dawé nak ñu ngi yuuxu naan julit ñi ak sinanu julit ñi ak sinanu yonte bi sallallahu alayhi wa sallam daal di kabbar ni allahu akbar allahu akbaru kharibat Khaybar allahu akbaru kharibat Khaybar

ko te modi alkugo gu firawna alkuwon ci muju dundum alkugo fesle alkugo birlu ni ko kon nak warul ci nit ci jëm joju nga xamne don na wote rububiyya kon nak nga fexé bañu baña waro ci yow te nga waro ci ñi la jitu te jaarun ci yoon wa gëm deng mana lol la ko deng Hatib wax Hatib mo wax lolou mu xaw xiss ne ko nguur gi nga tok Fir'auna togon na ci don wote ne mom moy yalla ji gëna mag don wote ne ya moy yalla ji gëna mag deng kon nak fi Fir'auna mujj so jaare fi mu jaar fa ngay mujj kon fexel bu mujj fi gën te modi nga deglu nawal yalla yi ñi ñu yoni ndax Fir'auna dafa moyon Musa kon yow mu qawqis nga la way bul moy sayyiduna Muhammad ndax yena bok jamon mu qawqis ne ko waye man duma yefer ndax inna lana dinan lan nada'uhu illa lima huwa khairun min mune ko man ab nasaran la chrétien la amna dine juma japp ci dine je nak duma ko bayyi fek ji fuma jenen dine ju ko gën Hatib ne ko nad'uka ila din al-islam al-kafi bihi Allah faqda ma siwa mune ko ñu ngi lay wo ci dine l'islam gi nga xamne neena ku ci japp mu doy la sukk dine doy yalla sukk dine wulif jenen judul jenen dine judul l'islam manam jenen dine jo japp judul l'islam doyul waye bo jappé l'islam nak yobali na gew yenen dine yeb dine yi fi jaaron te jaar yoon mo xam dine nasaran la wala dine yahudi la mune ko ndax yonent bi di muhammad woon nit ni jëme leen ci benn baat te moodi baatu wéetal yàlla moom dong bañ ko boole kenn waaye ñi ko gën a lor ci ay noonam moodi ñi mu bokkal deret te moodi waa Quraysh nee na itam ñi ko gën a noonu ci ay pexe moodi al yahud moo di yahud yi waaye nag ñi ko gën a jege ak ciofeelu ko mbëggeel ak yërmandeeku ñeewante moo di nasaraan yi loolu la ko Hatib wax ne ko Quraysh ñoo ko gën a lor yahuuta ko gën a bañ waaye nasaraan a gën a jege ak mbëggeel ci jullit moo tax mu ne ko wala amri ma bisharatu Musa bi Isa illa ka bisharati Isa bi Muhammad mu ne ko giñ naa ci sama dund ne nee na na yonent yàlla Moussa bigle woon ci ne Isa dana ñëw gannaawam ba mu ñëwee itam yahud ya noonu ko noonu itam la Isa ibnu Maryam bigle ne Muhammad dana ñëw kon nga la way bu leen bokk ci ñuy noonu Muhammad bokk ci chrétien yi nga xam ne dañuy noonu Muhammad comme ni yahud yi noonoo woon Isa ba bokkoon ci ñi ko fexeel ba rey ko mu ne wa ma duaauna iyaak ila alqouran illa ka duaaika ahla ltawrat ila alinjil mu ne ko itam woo bi ñu lay woo jëmale ci l'islam yow mu qawqis woo bi ñu lay woo jëmale ci nga gëm alquran boo ko dee xool dafay niroog rek woo bi nga doon woo yow mu qawqis yow chrétien bi woo bi nga doon woo dégg juif yi pour ñu gëm injil loolu rek la xam nga juif yi am nañu yonent moo di Moussa ñu am téere mu di tawreet waaye yonent yàlla Moussa dafa waxoon juif yi ne leen su Isa

ñu fasiyene continuer kiyen sira bi ñu doon waxtane te ci aljuma ji lañu genn mi ngi won ci lettre yi nga xamne yenen ci bi bind nako tek ko ci ay loxoy sahaba yu mu wulu yoni len ci ay bur muy wo bur yoyu pour ñu dugg ci bir l'islam mu melni gannaaw bi ñu jotté lettre Kisra di buru Faris ak itam taranga manam ak lamu def te modi xoti lettre bi ko yonenti bi yonne won ak la ci yonenti bi wax ni ni mu xotte lettre bi yalna yalla xotte nonu nguram lolou dalay wone ñaari pouvoir am pouvoiru biti ak pouvoiru bir pouvoiru biti bi modi nitu aduna yi nga xamne yalla denk na len nguur nanu xamne sen pouvoir bobu amna benen pouvoir bu ko jogati benen dole ju ko jogati modi pouvoiru batin koku nak serigne seko am lolu tax bepp bur bo xamne yalla dimbali na la nga jubok serigne si am nga chance sa nguur dox ndax dolay bir ji ñokoy ci bepp bur bo xamanteni nak ñak nga chance bu jubo diku ak serigne si bu ne serigne si nak borom xam xam yi ci lañu dugg la ko dalé ca oustaz yi jëm ba ca kaw ñepp ci lañu dugg kep ko xamne yalla dala fe tek te yalla dafa neub ay gayam leleg ñu jiñ ko ko mu doon leleg itam ñu tek fi ko xamne moma waye yalla ko reerul ci bir nit ñi ndax yalla dafa neub ay awliyaa ba taxna nekay yonenti bi yalla daf ko neubon lettre yi mu yonne amna bour yu ko ci reconnaître defal ko ci ay taranga ñoñu dundu ni ci nguru ba dé tabarakallah amuñu benn fitna ci seen nit amuñu benn fitna ci seen nguur ndax orme guñu jox yonenti bi sallallahu alayhi wasallam amna ci ño xamanteni nak dañ ko ñaké téggine ñaké téggine gogu ëndil na leen musiba bokkon na ci bour bi di bouru Faris mom mi xoti won lettre sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam kon bepp bour bo xamne da nga top yalla boole la ak ay nitu yalla nga leen warmal so bëgge am sutura tabarakallah ci sa nguur sutura budul xawé ko bu mukk kon gannaaw bañu joggé ci bouru Faris té modi Kisra ndax doomi bopam ko ray yalla dogal nguur gu mujj ci dom ja nak bayyi won na xel yonnati bi sallallahu alaihi wasallam kon nak buñu joge ci buru Kisra da ñu ñew ci buru Qaisar mudi Malikur Rum Imam Bukhari solo na ci hadith bu gudd ne yonnati bi sallallahu alaihi wasallam bindon na buru Rum bur ba ñu ko don wax Hiraqla mu jël lettre ba dal di koy jox Dihyatul Kalabi wala Dihyat ibn Khalifa al Kalabi bo ci wax rek baxna amarahu an yadfa'ahu ila azimi Busra li yadfa'ahu ila Qaisar yonent bi daf ko digalon ne ko
jëlal lettre bi nga jox ko buru Busra dana ko jox Qaisar mi nga xamni modi buru Rum. Imam Bukhari netti na ni jeli ci Abdullah ibn Abbas neena Abu Sufyan mi nga xamni mo nekkon buru Makka ci jamono bobu mom mo wax mom Abu Sufyan neena jamono bi nga xamanteni yonent bi yebal na Dihya neena bobu mo ko fekkon ci barab bu ñuy wax Ilia te Ilia modi Baytul Maqdis modi Jerusalem ñu ne nak la fa yobbu won buru Qaisar da doon sant Yalla ci ngañaay go xamanteni amna ko ci Persi ndax Persi dañu xexoon ak Romain yi gañaleen waaw mom la alquran di wax ni alif lam mim ghulibatir rum bobu persi ñoo gagné romain yi duma leen duma bu metti dadi reey ku ñu wax abrawiz biñ ko reeyé ñu daldi négocier ak romain yi occuper li ëpp ci seeni souf yalla dogal itam ñu nangu seen croix ba ndax dañu wax ne croix bi ñu dajé won Isa ibn Maryam comme ni ko nasrani jorté ndax alquran mom limu wax ne Isa ibn Maryam ken rayuko yalla ko yéggal waye ñom dal amna ben croix bo xamni dañu wax ni ci lañu dajoon sayyidina Isa mudi jesi croix bobu itam dañu waxon ni persi dañ ko nangu won ci romain yi parce que romain yi ay chrétien len yalla dogal itam jamono di dox berum dajé wat ak force mu di persi ñu xex bu reuy romain yi gagné nangu wat territoire yi nga xamanteni Persi yu occupé won nañ ko nangu won ko ci ñom ñu nangu wat itam seen croix ba nga xamanteni Persi jëlon nañ ko ci ñom bis bobu nak doon bisu cyant ci buru Qaisar yalla ci buri Rum mu di Qaisar mu ñewon nak Jerusalem di Baytul Maqdis di Ilia mu ñewon fofu nak doon fa sant yalla far mu dajé fa nak ak Abu Sufyan fekk Abu Sufyan jogé won Siri jëndi won marchandise ndax nari ay commerçant len mo ana bu né nari modi ñi dëkké won Makka ñom dañ daan def rihlat ash-shita'i wa sayf daan jëndi marchandise yalla dogal nak caravane bi jëndi won marchandise Abu Sufyan moko jité won bi nga xamanteni lettre bi aksina ci Qaisar tasantek mu nek fofu ci Ilia ci Baytul Maqdis neena ñu wax ko ne ko ki la yonne lettre bi amna ay mbokam yu nek ci dekk bi ay commerçant len dañu jëndi won marchandise burgi daldi len di wolu bim len wolo fekkon na bobu Abu Sufyan duggul ci dine ab yefer bu soti la ñu daldi len indi teewal len ci kanamu burbi wo mbolo momu ne len dama soxla ki gëna jégué askan yonent bi ma yonne lettre bi mom la soxla ñu ne ko Abu Sufyan la Abu Sufyan ñew taxaw ci kanamam mu ne mbolo mi mu andal nañu taxaw ci gannaawam ndax dafa am ay laaj yu mako bëgg laaj mu daldi wo ko xamni degg na arab ci aw nitam
pour mu koy tekkil baat yi nga xamanteni ay baati arab la te mom bour bi degguko. Abu Sufyan neena bour bi laaj na ma ay laaj. Neena lim mu ñëkkal laaj modi ne daf na ma kayfa nasabuhu fikum sen yonent bi nga xamne yoni na ma lett bi dama len di laaj askanam nax dafa bok ci ñi gëna soufé askan ci yeen wala dafa bok ci ñi gëna reuy askan ci yeen. Abu Sufyan neena maneko huwa fina zu nasab mom kat ci askan wu reuy la bok ci ñun ndax mu ngi bok ci Quraysh gannaaw Quraysh itam ci famille bu mak la bok ndax mu ngi bok ci Banu Hashim. Lolu di ben question bour bi daldi japp bour bi la jatt ko ne ko fa hal qala hada al qawl minkum ahad qat qabla muniko ndax wax bi te modi wote jemi ci yoonu yalla ndax yeen arab yi amna ci seen bir ab yonent bo xamanteni min ngeen ko mu massa wote jemi ci yalla. Abu Sufyan neena mune bur bi dedet muniko fa hal kana min abaihi min malik muniko ndax ay bayam amna bur ndax mom dafa bok ci fami bo xamne ay bur lañu. Abu Sufyan ne ko dedet muniko fa ashrafu an-nasi ittaba'uhu am du'afa'uhum ndax personnalité yi borom daraja yi nit ñu am manañe ko top wala badole yi ñak daraja ko top. Abu Sufyan ne ko personnalité yi ken top ko ci ay badole rek ko top nit ñi tek nit ñu tekki wul dara ko top. Bur bi ne ko ay yaziduna am yanqusun ndax ñi ko top waxtu wone dañuy dolle ko wala dañuy wañe. Abu Sufyan ne ko bal yazidun ñom kay dañuy dolle ko sa suné ay talubem di dolle ko. Bur bi ne ko fa hal yartaddu ahadun minhum sakhtatan li dinihi ba'da an yadkhula fi mu ne ko ndax ñi dugg ci dinem amna ci ñu cey murtat ngir méré doxalinam bu ñaaw ci dinem. Abu Sufyan ne ko dedet mom dal ku xass dugg ci dinem dang cey dé waye do ci genn mukk man dal gisaguma ku tuub dugg ci l'islam tubbi. Mur bi ne ko fa hal tattahimunahu bil kadhib qabla an yaqula ma qal mu ne ko ndax jitu won na ngeen tuumal ko ci fen manam ndax mas gëna némé ko ay fen ci mom ndax nit ku daan fen la nit ku daan wax lu dul deugul. Abu Sufyan ne ko dedet deug rek lañu xam ci mom tudé ñun ko sax koor ki ndax sax gu mu sax ci deug musuñu némé ko dal fen ci lamiñam ba kérok bi ñuy ñëkkawo dajalé ay mbokam daf leen wax ne leen ndax mas ngeen ma xamé ay fen ñu ne ko dedet mu ne ko ndax suma leen waxon ne leen amna soldat yu nek ci gëna montagne bi jëm ci ci yeen da ngeen ko gëm ñu ne ko waaw waaw musuñu la xam ci ay tiaxan mu sok ñu wax ne yalla ñu yoni bur gi tak yoy yep japp bur gi delu wat laaj ko ne ko fa hal yaqdir ndax mas ngeen ko xamé ay wor. Abu Sufyan ne ko dedet nit ku mandu la du wor mukk du feccu wëlëre mukk mu ne ko dal liñu jaaxal ci mom modi ni diir bu yagg dundu nañ ko ak mom waye xamuñu li muy def ndax su xeye du yendok ñun day dem ci Allah ba bu timis jotté mu delu ci. Abu Sufyan neena limu bur bi di laaj yépp kaddu bobu dal la mëna duggal ci détail
waye lulul lolou limu bur gi laaj rek lay tontu neena te ngeeju won na sax wax lu yaq deeram ci bur bi ba bur bi duko gem waye dafa melni dañu fas sama lamiñ limu bur bi di laaj rek lay tontu ngop Abu Sufyan bur bi continue de diko laaj ne ko waw fa hal qataltumuhu ndax tak ngeen xare xex ak mom Abu Sufyan ne ko tak nañu xare xex ak mom ay yoon bur bi ne ko fa kayfa kana qitalukum iya naka seen xare ak mom ndax sa suné mo len di gagné wala yeen yena ko mas di gagné Abu Sufyan ne ko al harbu baynana wa baynahu sijal yanalu minna wa nanalu min muné ko xex yi dox suñu digënté ak mom yépp danaka dal lék lék mu dumañu lék lék ñu dumako xare bi dal yemul ci ben barab lég lég dal mo gañuñu dumañu bañuy bëgga dé ndax gañé nañu ci barab Uhud itam xawnañ ko ray Hunayn itam xawnañ ko ray kon nak lég lég mu gañuñu lég lég ñu gañé ko bur bi ne ko madha ya'murukum waaw seen yonentu bobu lan la leen digël pour ngeen koy def Abu Sufyan neena mané ko daf ñuy wax naan ñu u'budullaha wahda wa la tushriku bihi shay'a wa turku ma yaqulu aba'ukum wa ya'muruna bis salati was sidqi wal 'afafi was sila Abu Sufyan ne bur bi mom dal lim ñuy digal modi jaamu len yalla kot te bu len ko bokale kenn bayi len li seen bayyi dan wax te modi jël ay xeer ak yi xund wala ndox wala safara diko jaamu lolou na ngeen ko bayyi bis ni ki tay te xamne yalla kenn la bu len ko bokale kenn na ngeen ko jakku muy seen borom muy digal pour muy julli di saraxé muy digal itam pour ñu am dignité ci suñu bop muy tu jikko yu sew yi lu demé ni ki xulo ak xafté lu demé ni ki reuy ak naw jëf lu demé ni ki ngistal ak nan sangara ak njaalo lepp lo xamni day soufel doomu adama diko genné ci cadre doomu adama diko yobbu ci rabé lepp daf ñu ko téré xëccu ñu ci dignité ak diñ ñuy digal itam ñuy jokk mbokk di yërmënté tay dimbalanté lolu dal lañu xam ci mom bur bi ni sigëd dadi ni ki nga xamanteni mo koy tekkil baat yi te ñu mën ko tuddé interprète bi mu ne ko waxal ma ko waxal ma Abu Sufyan ne ko laaj na ko mbir yépp mu wax ma ci réponse yu dal sama xel dama bëgg nak mu déglu ma question bu ci nekk ma détaillel ko ko mom bur bi mo wax lolou kikoy tekil bat yi pour mu wax ko Abu Sufyan muné Abu Sufyan sa'altuka an nasabihi fa dhakarta annahu fikum zu nasab muné ko yow Abu Sufyan lajna la askanam nga tuddel mané mu ngi bok ci askan wi gëna reuy ci Makkah mang lay yegal ni nak yonenti yeb non la nu mas di mel yalla budé yonni ab yonent day sét askan wa gëna tedd mu tan ci ab yonent kon fokk na ni ki kat limuy woti deug la ndax wax nga ni mu ngi bok ci askan wi gëna reuy
ci Makka kon lol day deugal ne gennagul ba legi setagul ci tumay nek yonent muné ko itam sa'atuka hal qala ahad minkum hadha alqawl qabla lakna la ndax wax bi te modi wote gi muy wote ak yonent ndax ci ay mbokam am nañu ko ci jitu ngani ma dedet ken jitu woko ci kon law kana ahad qala hadha alqawl qablahu la qultu rajul yata'assa bi qawlin qila qabla kon batay gennugul ci ne ki ab yonent la ndax su fekkonte ne dafa amone kuko jitu ci ay mbokam ko xamni mas na nekub yonent wala muy wax waxu ab yonent kon dañuñu mëna wax ne daf koy topando waaw ndax bo gisee Senegal Serigne Sy Barry da fekk ne bobu man borom Touba fi jaar ak Sidi Hadji Manik Sy tabarkallah ak ñi melni ñom lolo tax tabarkallah ku ne rek man nga guddal sikim kalaw di wote ak Serigne ndax ñi la fi jito tax waye yonent bi ne kenn da ko ci jitu wul motax bur bi ne ko kon bu fekkonte ni am nañu ko ci jitu ñuko jitu ci wote kon ma xamne daf ko roy ci ñom ma delu laaj la ne la ndax hal kana min abaihi min malik ma laaj la ne la ndax ay bayam amna ko ci ma sa nek bur nga ne ma dedet lolu da fay wone ni kon mom ab yonent la ndax su fekkonte ni ay bayam amna ko ci nek bur kon man na wax ni deretu bur ji daw ci mom moy tax sa suñu xelam di nek ci bëgg nek bur donte bayam wala ay bayam ñak nañu seenu nguur kon man na wax ni kon da fay juk pour xare pour nguuru bayam gogu wala nguuru mamam yoyu delu ci wat ci loxam waye comme ne ngaay bayam musuñu nek bur kon batay rek ma rafet ndiot ci ni ki limuy wote deug la muniko sa'altuka hal kuntum tattahimunahu bilkadhib qabla an yaqula ma qal ma laaj la ne la ndax mas ngeen ko xame ay nar te modi ay fen lu jitu muy wote wote gi ngeni ma dedit ku deug la ku woor la ba yeen sax yeen ko tudde Muhammadul Amin kon lima meuna gem dal modi ni su fekkonte ni xame ngeen ko fen kon fen ya meuna reuy

soode mer na yalla tax soode bagn na yalla tax soode digle lu bax di téré lu bon na yalla tax way lepp lo def pour nit ñi kenn mën ta satisfaire nit ñi té itam ñaara am nit ki nga xamné da fay yek di wax ak nit ki nga xamanteni dañ koy wax lo muy wax ki nga xamné nak mbedd ma koy dicté wala ñenn ta koy dicté nan ko waxal nangam waxal nangam waxal nangam amana koku mu ngi cey set banexu nit ñi waye nak yegni li lu bon la nga natt ko ci alquran ak sunna ndax alquran huwa almizan nga natt ko ci li genn ci television bi yep lu ci bari deppul ak diine kilifa yu bari bëggon ko taxaw wax nga remplacer len waxal ko yonent bi waxal ko nit ñu bax ni waxal ko julit ñi nga xamanteni bëgg nañu seen njaboot nekk ay julit pire am ay jikko yu bax incarné ko ñooñu nga taxaw waxal leen tabarakallah lo xamanteni tay bu yonent bi dekki won tay mo koy wax yow nga taxaw wax ko mu li ci nit ñi bañé kay nga né alhamdullilah ndax yonent bi lolo taxone ñu bari bañ ko tabarakallah lool rek mo taxone kon yonent bobu ci wax bi nga xamanteni Amr ibn al-As waxnako modine ab yonent la bo xamne top yalla la dan diglé

motax su do nit dini l'islam moy dox fi sharia bi ñu koy appliquer fi ci senegal su fekkonté ñu ko fi appliquer képp ku baña génné adaka dañ lay forcer génné ko ndax ponku la ci ponki dini ñu nit ñepp ko wara génné motax amru ne ko lenn rek la yonent bi di soxla ci mom modi adaka adaka joju nak jëmi wu ko ci poche bopam wante daf koy seddelé miskin yi ak way ñak ñi ñoo ñu rek la koy seddel motax baat bobu nek gan ci abd ndax musu ko deg mu ne ko lan modi adaka mu ne ko farata la bu yalla tek jaamam yi ci sen alal commencé nak diko limbal diñu wara genné ci adaka dugub dañ ci genné adaka ciép dañ ci genné adaka bëy xaar dañ ci genné adaka diko limbal bu ci gëneen mama abdou dadi yému ndax lolu mus ko xam mune ko waw kon suñu jur gi sax nga xamanteni tabarkalla dañ leen di sam ñuy lek ay ñax di nan ci dex yeek deeg yi ndax suñu alal yoyu dañ ci genné adaka ta amru ne ko waaw waaw dañ ci genné adaka mu ne ko ah suñu wa gox bi de ni ñu nayé fokk na ni pour seen alal yoyu ak tabarkalla ni ñu bëggé jur fokk na ni ñu genné ci adaka dana jafé waaw nena lolou la waxtan ak abd nena tok na nak ci buntum ba ay fan muy def tabarkallah ay demarche pour magam bobu di jeyfar recevoir ma nena ba mu demé waxnako lima tax juk waxnako sama mbir nena mo nekkon intermédiaire sama digënté ak jeyfar nena bu bis nak jeyfar da di may recevoir nena bama wolo nena bëkk neegam ya ñew na ñu japp ci sama ñaari peur nena melni ab sacc bu ñu japp nena abdu ne len bayi len ko ki nit ku bax la nena ñu bayima ma daldi jog ndank daldi meegu nena duma ñew ba ci bur bi nak nena nangou ci sax bayima ma tok ndax bur tok nga tok day woné ak maqama dañ ma bayima ne jeddu taxaw di wax sama soxla bur bi ne ma takallam bi hajatik waxal sa soxla nena mané ko jabb nak lettre ba nga xamanteni mom lama yonenti bi yoni wa nena mo man ko am fayda la man yonenti bi yoni wu ma pour ma dem fa di wax kom bind na lettre dal lettre bay wax ak mom mané ko jabb lettre bi néna mu dal di koy teppi néna dal di koy lire ba mu jeex néna waxul dara mu dal di jëlat lettre bi jox ko frère bi mom itam dal di koy lire ba mu jeex gis di ci yonent bi wax yépp mu né wanté sétlu na né ci ñom ñaar ni ndul lire lettre bi gis na ni fréram bi di abdou té ma doon waxtaan ak mom mo gëna wayef xol té itam dafa melni leruk l'islam capté nako ndax lire gu wayef gu am ñewante la doon lire lettre bi néna jayfar néma ala tukhbiruni an quraish kayfa sana'at xana dooma wax wa quraish naka lañu def bi ngor si joggé di woté nena maniko tabi'uhu top nonu ko gem ko ba yonent bobu mo len gënal seen ñaari bëtt muniko ama raghibun fi din muniko imma raghibun fi din wa imma maqhurun bis sayf muniko ñaara ci am amna ño xamni dañu bëgg diine ji xamni moy diine ndub moy diine mandu ñu gëm ko top ko amna ci ño xamanteni nak dañu top sen bakkan xamne ni sax diine gi moy diine ak mangu moy diine djub waye top sen bakkana tax ak seni intérêt ci xërem
lolo tax ñu taxaw pour galankor d'islam ñooñu yonenti bi dafa juk ci ndigalu yalla ak jom ak fayt ak pastif xex ak ñoom bu duma leen duggal leen ci l'islam naka kon ñi dañu gëm ngëm gu sel dugg ci biir ñi nak dañ la naan mat ci jaasi ñu dugg force neena waxtan wowo nak xawa yemi tuti ndax bi amru waxe lolou neena jeyfar na xawna gis bopam muneko kon nak lima beug modi nga tup ndax kat mbolim ñi mu bind lettre ñi ci ëpp tup nam su fekkenti ni tubulo nak dana tak xari mom yonent bobu xoti mandini ba fekk xila ci sa gox bi te bu boba dana xare ak yow te bu xare ak yow dana nangu sa nguur jël keneen tek fi ndax yalla ko dolel su boba nak sa neutax neutaxu nguur dang ko ñak muniko kon nak tuubal su tuube dana jëflante ak yow ci ñek dana la bayyi itam ngay lif sa dekk neena ci itam ay soldat duñ fi dugg ci ay naru goor duñ fi dugg ci te bu boba itam da nga continuer ak sa jamm lol dal la gis lol dal la la meuna conseil mur bi ne ko kon demal bu suba bo ñewé ma xolat mbir mi dal setantal ko neena bama demé bu suba neké fréram bobu di amr ku bax la mo disok mom neko sama mag ju bax ji bul ney ci sa nguur ki yalla ko dole quraish ni ma len xamé ni ñu degeure bop ni ñu jambaré ko xamé ci ni amul ngannaay amul dara su démé ba mën leena not koku ko yalla dimbali la soko topul nak sa gatché rek la gëna re gis kon nak li ma lay digël modi nga top ko mune ko baxna dana ko set neena mom amr ci ëlëk su mu delu ci neena pour bour bi recevoir ko neena bour bi teju melni daf ko xawu jepi dal nangu ko recevoir neena itam ma delu ci abdou wax ko ko ne ko sa waji recevoiruma de sa waji recevoiruma nak ah mune ko kon baxna mo jogat di dox mom abdou di ca dox bamu recevoir ko bamu ko recevoiré nak yalla dogal nak mu nangu ne dal mom gem na Muhammad sallallahu alaihi wasallam top na l'islam deggal nako ñom ñaar ñooñu di jeyfar ak tabarakallahu rakam joji di abdu dadi and nak dug ci l'islam amna ci historien yu wax ni lettre bi ñu yonne Oman bokku na ci lettre ñu mujjé yonne motax ñu né am nañu wax né li xew xew bi gannaaw Fathu Makka la té agguñ ci Fathu Makka waye am nañu wax né avant Fathu Makka la waye lo ci mënti dégg dal ñaari wax yoyu am na ci kon ci lettre yi nga xamné yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci la tassaré wotém gi ci bur yi nga xamné yilifon nañu ko suuf amna ci ñu gëm amna ci ñu nga xamanteni wéddi nañu kon mbokk yi tabarakallahu dafa melni waxtu bi dab nañu kon duñu def luddul tabarakallahu yamale fofu waxtaan wi tabarakallahu di gërum ñepp di sant ñepp di balu ak ñepp sen xarit sen soppé Cheikh Ahmed Tijani ndaw mo leen doon defal waxtaan wi and ak sen xarit Omar Ndiaye tabarakallah ñu nuyu mbokk yi nga xamne bindu nañu émission bi té di ko rafetlu.

jugé na ma xex dal nañu len roy ba ngeen jeex kon li fi seuss modi ngeen négocier té nga tup sax mo gën mu ne ko dana fexé garantie le bay yobbu la ci kanamu yonenti bi kenn dula laal nga tup ci wétam Abu Sufyan ni xolu di xolé ndax mom mbir mi dépassé nako Sayyidina Abbas andak mom ba indi ko ci yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko dama nam ubi ci mak Abu Sufyan ne ko soldat su tol ni suma ko amone duma deut mal dekk bu xébu bi di mak soldat su reuy si suma ko amone katan gi nga am buma ko amone kon misra lay jubal modi egypte wala ma jubal yaman ndax dekk yoyu ñoo upp alal mak gi nak ay doji kesse la amul alal amul dara mu melni Abu Sufyan lamu nam ci wax joju moy décourager yonenti bi waw su fay kontiné yonenti bi nitu aduna la kon dana am khalatu ubi ji misra wala yaman fur dolem ak alalam mana dolé ko wanti kum yalla ku yoni fako yalla joxogn rek lay xol lako yalla deflo rek lay def yonentibi sallallahu alayhi wa sallam da di koy tont ne ko yow Abu Sufyan ma ngi lay yegal ni joguma pour wut alal joguma itam pour di nangu ay rew yalla ma yonni pour ma tassare dinem ji tassare njub ci kaw suuf wante wut alal ak coloniser ay rew taxuma jokk fofu nak bi waxtan wi demé ba yag Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu mom mu ngi fess del ak mer ndax Umar ibn al-Khattab amul ben ñewante ci bi yefer loko jégué jégué ci mbokk bo dé yefer soxlawul sa dara donte dom la donte jabar la donte baye la donte xarit la lolotax Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu daldi wax yonent bi ne ko ya rasulullah yow yonent yalla bi xana xamuloni ki ngay waxal ab yefer la xana xamuloni ki ngay waxal mo fecc sa wëlëri xana xamuloni ki ngay waxal di Abu Sufyan mo la gëna bañ ñep lo yaqule mak rek moma ma ngi lay ñaan kon nga bayyi ma ma dog batam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jalewet ga ak mbax ga ak tolerance gu epp ga ci la ñaan Umar ibn al-Khattab e ko bayyi ma rek ma wax ak mom fofu nak ci la waxtu julli joté mu daldi wax abd al wax abbas ibn abd al muttalib neko gennalak abu sufyan ndax waxtu julli jotna mo daldi digal bilal pour mo noddu bilal daldi noddu ci kaw julit ñep dajé wanti noddu bilal gogu metina Abu Sufyan xam nga Bilal dafa am luko yalla defal yi gëna tedd ci l'islam noddu daf ci bok yalla jël noddu cërele ko sidna Bilal wa yalla jël noddu cërele ko sidna Bilal Bilal itam nekkon ko sori ci yonent bi ndax yonent bi daf ko beggoon
waaw ko bëggoon lool moom Seydina Bilal. Wax neen ni nodd gii mu daan def yonent bi génne àdduna daf ne dootul nodd til kenn, ca la laxas nag génn Makkak Medina. Wax neen ni itam boo déchiffré tulu Bilal dafay tollook at yi yonent bi dund. Waaw, Bilal su fekkee déchiffré nga turam daf lay jox at yi yonent bi dund. Yonent bi 63 ans la dund, juróom benn fukki at ak ñett. Boo déchiffré turu Bilal daf lay jox juróom benn fukk ak ñett, ndax baa bi ñaar la. Ñaari laam yi benn bu ci nekk fanweer la. Alif gi dox seen diggante di benn, soo jëlee benn bële boole ko ak baaga mu di ñaar, mu di ñett. Baa ñaar la, alif di benn muy ñett. Ñaari laam yi benn bu ci nekk di fanweer, boo boolee ñaari fanweer muy juróom benn fukk, mu di juróom benn fukk ak ñett. Kon nga xam ne yàlla deful dara ci hasard. Sila bi dox diggante yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak Bilal ibn Rabah, loolu ngeneelu yàlla la. Nodd dafa nekk lu cher ci l'islam, moo tax ñu ne ëllëg yowm al xiyam bu nit ñi duggee aljanna. Wax ne ni noddukat yi ñooy gën a taaru, ndax seeni baat dafay nekk baat yu gudd te taaru. Dañuy nekk baat yu gudd te taaru, te wax ne ni noddukat yi ëllëg yowm al xiyam danañu ram. Moo tax bi Bilal noddee, Abu Sufyan dafa daal di mer, daal di wax Abbas ibn Abdul Muttalib ne ko waaw, waaju ñuul ji taxaw di ngaax ni mbaam kan la? Abbas ibn Abdul Muttalib ne ko, Abu Sufyan, yow rek yaay mbaam. Te wat na ci yàlla ni bu la Umar ibn al-Khattab déggee dana dog sa baat. Kii di nodd moo di Bilal ibn Rabah, xam nga ko? Mu ne ko, maa ngi lay ñaan Abu Sufyan, ak ceddu jàpp na la, tey nga tuub dëggal l'islam, sa xel mu ñaw mi yóbbu la lu dul ci kàccoor ak mbon. Tey nga jub, tey nga baax, tey nga génn ci ceddu, tey nga dëggal rasulullah te gëm ne yàlla kenn la, te ngaa weddi laataak uzze. Su ko defee nga wax ashhadu an la ilaha illa allah wa annaka rasulullah. Demal ba ci kanamu yonent bi nga sukk wax lii. Mu ne ko, ah loolu daal rus naa ko, rus naa sukk ci kanamu Muhammad di ko wax naan ko amul benn buur bu dul yàlla te yow yonent yàlla nga, loolu daal nekkagul sama xol. Abbas ibn Abdul Muttalib ne ko, soo tuubul nag Umar ibn al-Khattab dana la rey, ndax nii ma ko gisee sa bakkan rek la soxla, te bis bu ko yonent bi di jox ndigal muy tàggale sa bopp ak sa baat. Kon nag maa ngi lay dénk nga tuub. Foofu la ñu àndee ñëwaat ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Yonent bi daal di wax ak Aba Sufyan. Bi mu waxeeg moom ne ko na tuub, mu ne ko man daal mën naa wax ashhadu an la ilaha illa allah waaye wa annaka rasulullah, kooku nag moom daal nekk na lu ma diis pour ma wax ko ci sama xol. Wante yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ca lewet ga mu ne ko, way xaka ya Aba Sufyan, alam yani laka an ta'lama anni rasulullah. Mu ne ko, wona sa toskare yow Aba Sufyan, ba léegi sa xol nangoogul ci ne man yonent yàlla la?
Aba Sufyan ne ko bi abi anta wa ummi ma awsalaka wa ahlamak wa ma akramak. Muniko ginna ci sama nday ak sama bay man Aba Sufyan ni musuma gis ko la gëna mëna jokk mbokk yow yenen tibi. Musuma gis bima juddok legi ko la gëna lewet musuma gis ko la gëna tet. Wante dal mang li yegal ni ni ñox ñox ci sama xol bi dal deug yalla jaaxal na ma te modi ba legi dal ma ngi gëm ne la taguze dal ñoy yalla motax mënuguma la deug motax fofu nak lako abbas wax ne ko son nangu wuta gëm nak dañu lay dal di ray fi mom do fi joge neena mu dal di toob nak toobuk ñak pexé ba mu toubé nak toubu ñak pexé yonent bi ne kon bayi lan ko mu dem mu daldi jog mom Abbas mom Abu Sufyan bu mu joggé mu daldi xol soldat si set lu len xol sen doxalin xol nañu taxawé xol kanam ya xolat na ru guri xol ngannaay xol len ci kaw ba ci suuf waaw daldi ne wul bet nak daldi dem bu mu genné nak soldat sa ba laqbatu nit ñi ci la wax nak ni bu xul ma leen yena bon yena lakle seen tuba ngok soxlawuma ci dara fexe ngeen bama wax ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah wante toy ngeen ma da ngeen ma forcer rek wax lo mako su ngeen ma forcé wul won duma ko wax bu lama ci gëna naxari nak modi wa ashhadu annaka muhammad wa ashhadu annaka rasulullah neena wax bobu moko gëna naxari aw sédé bi mo sédé né yonent bi yalla ko yonni neena lolo ko gëna naxari wax né né bamu waxé wax bobu ci la sayyidina jibril né cipp ci kanamu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko Aba Sufyan de tuub gi mu tuubon debbul ci mom ndax sanni nako ci Allah ba neena dal liko naqari modi limu wax batu sede yi rawatina nak limu wax ne yow yenent yalla nga neena dal bu deme ci la ta'uze bu deme ci la ta'uze du xam lan la len di wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daldi wo Abbas ibn Abd al-Muttalib ak Umar ibn al-Khattab nelen jibril ñew na legi wax ma ne Abu Sufyan tubina ndax sanina tubam ga ci Allah kon nak dama bëgg ngeen dabalimako andil mako Umar ibn al-Khattab ne ma koy jeli yonent bi ne ko xamna la soko dabe dang ko ray kon nak bayil Abbas ibn Abd al-Muttalib dem jeli ko Abbas ibn Abd al-Muttalib radiyallahu anhu yonent bi jox nako war wayam ba di dul dul ne ko dama bëgg nga war dul dul dabal ma Abbas Sufyan nga indil mako Abbas ibn Abd al-Muttalib dal di dab Abbas Sufyan bamu ko dabé ne ko yow kat yenenti bi sallallahu alayhi wasallam neena jibril ñewna ne bi nga laqko batu nit ñi dal ci nga sanni sa tuup ci Allah ba mu ne ko waaw waaw man kay lima naqari moy xawmu lumay waxi la taqudde ndax li ngeen ma wax lo naqari na ma kon nga gis ne Abbas ibn Abd al-Muttalib dafa melni amon na ñewante ci Abu Sufyan bëggon na dal mu tuub ndax daf di kilifa mu tuubé dana yobale ñu bare bare bare bare yalla dogal Abbas ibn Abd al-Muttalib ne ko comme non le mbir mi démé tuubi nga kon dana lay yow ba nga né ngod
ma yobule ci rasulullah muniko may kilifa ak makka ndax jaadu nako melni man ñukay yew abbas waxal lenen waye xam nga ni man duma ko ñu yew muniko may yew la nak mo gën ci yew ndax suma ko deful umar ibn al-khattab dana la ray te mo ngi sama gannaaw nak di ñew muniko umar muniko kon yew ma gaaw ndax buma fi fekk rek ma yaq عمر بن الخطاب رضي الله عنه جامبار لا وون جو خامني سي اسوار واخون نني بوم توبي دا فا وخ يونتي بي صلى الله عليه وسلم نيكو ناخ لي نين دي ووتي دغ لا مونيكو او مونيكو كون نك جارتو لا نيب ناخ دب دغ كين دوكو نيب با نييب دي غداي دي لاقاتو موم da fa ñew ba ci pencu makka ne len ku bëgg sa jabar teñji la nang ma top man Umar ma ngi ni di gaday di dem Madinatul Munawwar motax njambaram gogu wa makka sédel nañu ko ko motax Abu Sufyan xamna ci dëgg ko Umar ak njambaram ci ne bu aksé rek dana ko ray ci len ko yewé nak indi ko bi mu ñewé yenen tibi sallallahu alaihi wasallam daldi wax abbas ne nanuko denc ci barab suko defé yenen tibi sallallahu alaihi wasallam daldi digel nak sahaba yi kenn ku ci nek jabal sa fas reppetil ko ñew ba ci kanamu Abu Sufyan repetal sa fas ci kanamam fas wi ngexal nga rocc ci sa jasi joxoñ ko ne ko ñu ngi jëm Makka ngir nam mab la taqudde ngir nam fa di ndik mon sa xalfal Islam jambar yépp def ko ku ñew rek repetal sa fas ci kanamu Abu Sufyan jabal ko fas wi ngexal nga rocc sa jasi joxoñ ko won ko ne ko yay buri mak buru Makka ñu nga jëm Makka ci ndigalu Yalla ak ndigalu yonentam bi fas yene danile lata ak uzze dindi fa jamu xërem yobbu fa njub yobbu fa tawhid bu wër ping ku ñew rek def nonu ba nga xamanteni Yalla dogal na sahaba yeb taxaw ci kanamu Abu Sufyan def lolou ci la yonentibi sallallahu alaihi wasallam nak soga ñew yonentibi sallallahu alaihi wasallam bimu waré fasam wax ne ni Yalla dafa digël malaaka yi ne len gungel len ma rasulullah ngeen andak mom ci tukki bi ba mu yegg Makka neena ci la malaaka yi ñew na gungé ko wax ne ni fathu Makka ben malaaka xexul malaaka yi ñu ngi xex ci badar rek la malaaka xexé wante yenen xar yépp malaaka yi dañu gungé rek wante xexuñu motax bi yonenti bi déparé war fasam dëkmal Makka jital sahaba yi ci lako malaaka yi gungé Makka fess del ki malaaka montagne yi kaw garab yi doj yi penkok sowu fo sanni sa beut rek mo ngi wex tal ak malaaka tabarakallahu ngir gungi yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ci xare bi ñuy wax fathu Makka bi nga xamanteni nak Abu Sufyan gis na mbolo mu reuy mom gis na itam soldat su bare non te beusam beutam musu ci tege ci la wax Abu Sufyan ne ko waw
waaw seen bour bi mom xana ñu rewut ak yeneen bour yi mom di ngoram gi reyna abu abbas ibn abdul muttalib neko ki du bour ap yonent la yow ba legi septu wëregul xana xamulo ni ki ap yonent la du bour wanti wax ne ne li def lolou modi fami bi abu sufyan bok te modi banu umayya dafa am xëccio bu doxone sen digeentek banu hashim bi yonent bi bok motax ñom ño mas bi xëccio makka pour yi def ko lolo tax abu sufyan munul gem ne yonenti bi sallallahu alaihi wasallam yonent la mom dafa japp rek ne li xewon demba xew ki dal ab bour la matax bi yonenti bi sallallahu alaihi wasallam ñewé ba nga xamanteni aksi na ci abu sufyan fekk ñu ko yew mune abbas yewi len ko ñu dal di ko yewi yonent bi daldi talal loxom yalla ne ko yow sama borom ma ngi lay ñaan su fekke nam nga xettali abu sufyan ci l'islam yalla nga ko xettali mu gem gem gu wer su fekke itam sa nam nam ak sa bëgg bëgg modi bayiko mu de ci kafir kon ñi ngi lay ñaan nga may ñu rek ñu ray ko mu daldi de ci kefer bi yonent bi danile kadom ci l'islam gu ma seuk daldi dugg nak abbas sufyan mu daldi sukk ci kanamu yonent bi daldi tuddu nak batu sedeya tuddu ñaarel bobu nak moy tuddu gi wer ci mom mu daldi wax ne ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu annaka rasulullah fofu nak la tobe tuggu wer ne yonent bi tubna fi wante itam insha allah so ma fekke makkah al mukarrama dana tub genen tub gu gene wer ci kanamu yefer yeb bañu xam kon abu sufyan tubna tub gu wer gannaaw ba yonent bi ñaané yalla tanal ko ci ñaar yoyu ben yalla duggal ci xolam l'islam wala mu bayiko mu de ci kefer yalla jaglel ko yermandem def ci mom l'islam motax abbas sufyan mu juna tub tub gu wer fofu nak la abbas ibn abdul muttalib daldi wax yonent bi sallallahu alaihi wasallam niko ya rasulullah inna aba sufyan rajul yuhibbu al-fakhra faj'al lahu shay'an yakunu fi qawmihi yonent bi sallallahu alaihi wasallam abbas ibn abd al-muttalib niko yow yonent yalla bi mang lay yegal ni aba sufyan mi nitu fukere la aw nitu pokere la yalla dafa am nit ño xamne daf len di natto rek ñu bëgg lu reey bëgg pokere waw fek yaang len di jey rek ñuy jeyaxu mu ni ko kon nak ma ngi lay ñaan nga sagal ko ci biir nitam yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ne comme ñu ngi dugg makk te yefiri jaaxle nañu ñu ngi wut fuñu jaar bu recc kon nak kep ko xamne duguna keur abbas sufyan ken sañu tulo tour deratam reccina ken sañu ko ray lolou la sagale abbas sufyan ta motax mu wax ni man dakhala dar abi sufyan fa huwa aminu wa man dakhala al masjid fa huwa aminun wa man aghlaqa alayhi babahu fa huwa aminun yarantibi sallallahu alaihi wasallam wax ni kep ku duggu keur abbas sufyan muccu am nga sécurité ken sañu la ray ku duggu masjidul haram am nga sécurité ken sañu la ray
ko tej sa buntu am nga sécurité ken sañu la ray fofu nak la Abu Sufyan daldi contané daldi jog nak deutmal makka wax wa makka ne len sang baangi ñew waye ku dugg sama kër rek muccu nga ku dugg ci jakké ñu muccu nga ku tej sa buntu muccu nga fofu nak la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waxi Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu neko najar chamon yonnati bi jar ndey jor waxne ne Khalid ibn al-Walid nak amon na mbolo mu dajalon ci yeferi mbolo momu don nañu xex ak mom wante Khalid ibn al-Walid ray na ci ñoom ñeen fukki jambar ak juroom ben waxne ne yonenti bi bëggul won sax xex am wante Khalid xexul won ngir bari histoire xexul won ngir tebbi ndigalu yonenti bi waye dafa xex ngir défendre bopam parce que ñoñu mu dajalon dañu don xex ak mom ba xex ba metti ba Khalid gagnelen ray ci ñom lim bu toll nonu ci la nu tit nak daldi ñaan nak Khalid ne ko al amana ya rasulullah al amana ya Khalid ibn al-Walid ñu ne ko ñu ngi lay ñaan wala rebi doxon suñu digënti ngeen wër seeni gannaay ñu leen di ñaan jamm motax yonent bi sallallahu alaihi wasallam daldi remercier Khalid ibn al-Walid won ko ne ko yalla gëreem nako ci limu def ndax defewuko ak njubati defewuko itam ngir tebbi ndigalu yonent bi sallallahu alaihi wasallam te jasiyam joju jog yarna ñu jogon fetterlu ci wa makk bañu muju di ñaan jam kon mbokk yi ñu nak yeen ci fathu makka xew xew bu reey la ndax li ci ëpp solo danaka ci kanam la discours bu reey ba nga xamne yonent bi def nako ci hajjatul wida' ak yem ci denkane yépp insha Allah yal nañ ci yalla yob tabarakallah may ñu xam xam bu leer jox ñu lamiñ ñu ko mëna léralé tabarakallah ba julit ñi jariñoko mu melni kon loolu la ñu amon ci waxtu kon ñi ngi gëreem ñepp di sante ñepp di balu ak ñepp

ala ñoy yeksi ci ñun mom abi khuhafa mom nga xamne mo jur sayyidina abubakar radiyallahu anhu bi nga xamanteni yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dugg ci na makka sayyidina abubakarin dem na ci bayam fekk na bobu nek na silmaha mu womat ko bu indi ko ci kanamu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waye yonnati bi ci mbaxam ak yaram dafa wax sayyidina abubakar ne ko munun nga bayyi ma fekki gor gi sayyidina abubakar ne ko mom mo wara ñew fekk ci la waye ante du yow ya ko wara fekk ci sayyidina abubakar bit ni gis bayam kérok bamu gadayé wax nañu né gisat nako ñaarelu yoon té modi bi mu ñëwé ci umratul qadiyya demon na séti ko ñettelu yoon bi modi ci fath makka kon nga gis né nit ki bu féké bokku len paspas mo xam baye la wala ndey la wala frère la bu ko def mukk and setal ñu bokk ak yow pass pass di julit comme yow nga def len and waaw ndax loloy degeural sa diini moy tax itam yalla gëreem la bi mu ñëwé mom abi khuhafa mi nga xamni mo jur sayyidina abubakarin dal di taxaw ci kanamu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci mbax nga ak diplomatie ba mu waxtan ak mom garal ko l'islam ngor gi yalla baxi ko mom itam mu daldi tuup ci kanamu yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam ndeke lu jitu lolou waxon na sayyidina abubakarin kero bañuy gaday bu dugg ci khuntuma te makk di len set te joxe temeri gelem ne ku len japp andi ñu len ñu jox la temeri gelemi kero ci khuntuma la yonnati bi sallallahu alaihi wasallam waxe sayyidina abubakar ne ko sa baye de dañu dugg ci l'islam yonnati bi waxam du fanan allah lu mu wax deug la lolu ghaib la yalla ko ko xamal jamono di dox ba fathu makka ñew gor gi dal di tuup ci kanamu yonnati bi sallallahu alaihi wasallam tabarakallahu lolu itam e bokku ci li yokku ngeemu sayyidina abubakarin donte sax Sayyidina Abubakarin agon na ci dayu ngam kon mo melni yonnati bi sallallahu alaihi wasallam li borom bi subhanahu wa ta'ala wax ne la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha deugul

arriver toutina yonentibi sallallahu alayhi wa sallam ne ko anta bil khiyari arba'at ashhur muniko maynala nga tok ñenti wer yo xamne yaay set bu la nexe nga gem bu la nexe nga baña gem ñu ne yonentibi sallallahu alayhi wa sallam ci jamono bobu nga xamne mom safwan ibn umayya mu ngi nek ci pour ñu tanuloko neena ci la amone yene nak mom yonentibi xexi jeek gir hawadin bu muy préparer xex bobu mom yonentibi sallallahu alayhi wa sallam pour xexi jeek gir hawadin waxon na ne xawonna manki tuti khalis ba abonna safwan ibn umayya lu ag ci ñeen fukki juni deureum abon nako ñeen fukki juni deureum neena abon nako itam mbubi kong mbubu kong bo xamanteni mbubu xare la bu baax sax yonentibi abon nako safwan ibn umayya nga gis ne safwan bokon na ci ñi nga xamne jege nañu julit ñi ndax julit ñangi jëflante ak mom ci mbax wante taxul mu gëm nak wante dal bokku na ci ñi nga xamanteni buñ doon joxe adak dañ leen ko jox lutax ndax seen xol jege na l'islam waye jotaguñu gëm neena yonentibi sallallahu alayhi wasallam bi mu jëlé ci mom ñeen fukki jooni deureub yoyu jël ci mom mbubu kong momu mu jël Safwan ibn Umayya dafa fogone yonentibi daf ko keuf ci mom daf ko nangu ci dole muniko ghasban ya Muhammad muniko ndax li dang ko keuf ci man uppuma dole rek tax nga jël ko wala lan motax nga jël ko yonentibi ne ko la walakin ariya marju'a aw madmuna yonentibi ne ko borla buma la ab borla buma la fasiyene dello borla bu am garantie bu sanko itam dañu la fay ndax dañuy wacc xare te itam alal ji soxla nañu ko mbubu kong mi soxla nañu ko te yanki suñu bir kon nak dama bëgg nga abal ñuko suñu delu sé dana la ko dello ki nga xamanteni modi Safwan ibn Umayya limu fogon modi ne yonentibi sallallahu alayhi wasallam kom japp nako gannaaw bam ko jéggelé ba nopi bu jëlé alal ji ci mom day fokk né xeyna yonentibi dafa def ci fi ciado manam upp nit ki doole rek jël alalam yonentibi ne ko dedet dama la ko abdu te dana la ko dello wax ni yonentibi sallallahu alayhi wasallam bi mu génné di xex ak gir hawadin néna mom Safwan mi bokon na ca ña andon ak yonentibi ca soldat sa doon xex motax yonentibi sallallahu alayhi wasallam bi muy seddelé mang gi néna joxnako ca lo tollo téméri gilem dénga joxnako ko néna yonentibi sallallahu alayhi wasallam doli wat ko yenen téméri gilem doli wat ko yenen téméri gilem kon amna ca ñetti téméri gilem néna yonentibi diko xol muy xol ben xamna lañ fa jëlé won nak ci mang dafa bari muy xol nak ben xur bo xamanteni xurwa dafa fess del ki gatt beya ak xariya bari nanu ndax alal ju bari ju ñu nango ci gir hawade Safwan ibn Umayya di xol ni alal ji bari ak ni xur wi fessé ki gatt beya xari ni mu bari yonentibi ne ko waw ndax da nga yému ci alal ju bari di nek ci xur wi mu ne ko waw yonentibi ne ko li ci nek ci alal ci bay xar yepp jox nen lako kon mom dafa melni li yonentibi jëlon ci mom ci alal sax delo wat nako lu ko upp te lolu ci reum la rek ci man gi taxul bor ba wad mu gis mbax gogu ci yonentibi ak tabe gogu ci yonentibi ak jeflante bu rafet bobu ci yonentibi sallallahu alaihi wasallam neena lolo taxone mom Safwan ibn Umayya mu daldi am kersa wax ne dal ki ab yonent la mëna doon wanti du bour ndax ab bour da fay bëgg alal ab bour da fay bëgg alal ba daf cey nay kon tabim gu upp gi lolou mo lay wone ki xexalul aduna mais yalla rek moko tax di xex wax ne ne lolou mo taxone mom Safwan ibn Umayya mu ne groupe ci sasa ci kanamu yonentibi sallallahu alaihi wasallam dal di tuddu batu sede ya ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wax ne ne lolou moy sabab bi nga xamanteni taxna mom Safwan ibn Umayya duggu ci l'islam te

mune wante liñu wax ci yonenti bi neena ci aqam ak ci gëddam neena buñ ko doon mand xek lañu bayyi day melni rek ku ñew ci geej neena as ci tefes ga waaw la nga as moy liko tag kat yek bind kat yek tabarakallahu liñu ko tag lolou lay tollol as bobu la dess nak modi daraja yonnati sallallahu alaihi wasallam ken xamuko mune mo xam ka'b la mudi ka'b ibn zuhayr mi wala hasan la mudi hasan ibn thabit wala busayri mi nga xamanteni tabarakallahu mo way amin tadhakkuri jiranin bi dhisalami delu way itam qasida bu reey kayfa tarqa ruqiyaka al-anbiya'u ya sama'an ma tawalatha sama'u waaw way kat yu ngandu yoy nga xamni ñepp reconnaître nañu seen xam xam ak seen way yu am maana ñom ñepp yett nañu seeni khalima tag yonenti bi ci gën ja mat ji anam waye taxul rek ñu jot deug deug dayo yonenti bi sallallahu alaihi wasallam wante ñoom am borom tuba neena seen way yoy yeb neena ay secret nga ci taleri kessela mo melni kon bo gisé mak ñi di way yonenti bi sallallahu alaihi wasallam du dara rek ludul man ci ami tiyaba yu reey man ci yégué waaw man ci yégué lolo tax ñi way yonenti bi sallallahu alaihi wasallam bokku na itam di tax ñukay way modi ni jiko ma rafet te mu neexa tag kon nga gis ni ñamu tekku won ñepp danaka jéggal na len ndax buñu joggé ci Ka'b ibn Zuhayr ñew ci Safwan ibn Umayya ak famu jaar ak mom ak nam ko jéggalé ñu wacc ci ci kelen fukel ak ben mudi Wahshi ibn Harb Wahshi mi mom mo rayon Hamza ci xari Uhud neena moko ray ba paré xoti bir ba sabote yaram wa daggate ko dindi res wa mom ak Hind neena ñu daldi yeey yahu resu sayyidna Hamza diko busu Wahshi momu yonentibi sallallahu alaihi wasallam waxon na ni nanu ko ray ndax dafa def jëf ju bon ba pare ci jamono bobu nekkon yefer bu bon Wahshi itam jaxle lol ndax biñu ubbe makk dafa daw dem Taif bimu dawe dem Taif wa Taif ci bopam ñom itam jamono di dox ndax ñom ño sanni won yonenti bi bolé ko xalé yak dof ya wante dem nañu ba yalla wëlbeuti len ñu daldi def délégation né dañuy ñew ci yonenti bi daldi tupsi motax ba nga xamanteni Wahshi dawna dem Taif ba mu démé gis wa Taif ñom itam jog deutmal ci yonenti bi pour tupsi mu gëna jaxlé waaw mu gëna jaxlé néna lolo taxone mom Wahshi néna aduna xat ci mom xamatul fu mu jëm waaw xamatul fu mu jëm néna ci la ñew nak mom Wahshi daldi tuup nak ci kanamu yonnati bi sallallahu alaihi wasallam xamne tuup mom mo fi seess mom itam ba mu jéggulo yonnati bi daf ko jéggal fatti la wess won demb ci Uhud ray bu ñaaw bañu rayon bay taxam bobu di Hamza ibn Abdul Muttalib Musaylimatul Kadhdhab mu melni Musaylimatul Kadhdhab mi nga xamne don na wotene mom ab yonent la ndax yonent bi bimu de wotene ab yonent la amna ay poètes yo xamanteni sen lamiñ rattaxna ci wax mën nañu wax deg nañu arab te sen arab xutna ñooñu Musaylimatul Kadhdhab daf ca bokkon mom itam di wotene ab yonent la waaw motax Musaylimatul Kadhdhab
ba mu joge di wote ne ab yonent la wacce na saru alquran ndax ñiko gem dañu ko wax ne ko muhammad de amna alquran ju wacc ci mom ba sax alquran joju netlina istuwaru abraha bur ba ñewon don mab ci kabak makka kon nak yow dañu bëgg nga wacce alquran netliñu itam istuwaru abraha mom itam mu daldi jog daldi wax ne dal yalla wahyu nako wacce na ci mom sar wo xamni day netli istuwaru abraha daldi wax ne al filu wama adraka mal fil lahu dhanabun qasirun wa khurtumun tawil mune ñay wi yow musaylimatul kadhab xamala gumala lan modi ñay ñay gën bu gatt la yor ak ñox bu gudd xam nga lolu wax ju ñak maana la motax alquran way kat yeb yemu nañu ci balagham yemu nañu ci badi'am yemu nañu ci bayanam amul ben wax kat ak lo meuna meuna wax ak lo dig dig arab waw ku meuna rek créé lu xaw ni rek ben aya ci alquran motax bumu waxe ba daniel ñepp xamne ni wax bi khalatu bopam la waye joge wul ci ko wasaman musaylimatul kadhab mi ak fitnam juray je ak mbolo mako gemon yeb wax nañu ne wahshi mi moko ray mom wahshi mi nga xamni yenente bi tekk won nako ba mu tit law dem taif wa taif gem yenente bi mu jaxle mu jigi yalla baxé ko mu ñew gem yenente bi mom wahshi mi mo ray musaylimatul kadhab yefer bu bon bobu don wax ne ab yenente la te mbokki yenente bi sallallahu alayhi wasallam neena ab yenente neena du ñew gannaawam ndax mom moy ki motil yonenti wahshi itam don na titero ray gi mu ray musaylimatul kadhab neena ndax xej bi mu raye hamza xej bobu la raye musaylima mu ne kon amana rayu musaylima bobu kafarna bakaru ray bi mu ray hamza kon yonenti sallallahu alaihi wasallam batay rek ñu ngi gis ne mom dal burum yermande la ndax ñamu tekk won ñepp mu ngi leen di jéggal néna fukel ba ñaar ak fukel ba ñett ci ñimu teunk wo ci ñimu tekk won modi ñaari jaam yu jigen yoyu nga xamné de nga ño andon nekkon jaamu abdullah ibn khatal mi nga xamne abdul uzza la tudon yonentibi tude ko abdullah ibn khatal te ñu waxon suwaram te ñu rayon ko ci ridoy kaaba ga ñaari jam yoyu nga xamne ño dan way di saga yonentibi diko wax lu ñaaw ñom wax nañu ne kenn ka lañu ray ka ca dess kenn rayuko neena kleen fukel ak ñent modi sarata sarata nak wax ne ne moy ndaw sa nga xamne Hatib ibn Abi Bal'ata ma bindon lettre ba yonne won ko Makka pour siwal khabaru yonentibi sallallahu alaihi wasallam te yonentibi yebalon Zubair ibn al-Awwam ak Ali ibn Abi Talib pour ñu dabi ndaw sam ko jox te ndaw sa dencion ko ci letam ya ndaw soosu modi sarata modi ndaw si mom yonentibi sallallahu alaihi wasallam dafa waxon ne nanu ko ray ndax dafa bokon ci ñi doon ngagn yonentibi di ngagn l'islam neena wax na ne mom ndaw si di sarata yonentibi sallallahu alaihi wasallam daf ko muju jéggal waaw daf ko muju jéggal neena ki len fukel ak juroom modi Hind bint Utba di soxna ci Abi Sufyan
Hind bint Utba deng mom modi yaayu Muawiyah ba pare itam modi soxna ci Abu Sufyan mi nga xamne modi buru Makk yonentibi dafa waxone nanu ko ray motax ci fathu Makk mom Hind dafa laqatu ci keur jeukeram Abu Sufyan fofu le toube nak waaw ñu ne digënté bi Abu Sufyan toubé ak bi soxnam si di Hind toubé ben guddi mo fa dox waaw ñu ne ndax Hind li tax mu gaaw ci toub mo di ne dafa nekkon jigen ju am xel te ñaw te mus waaw ko amon xel te ñaw te mus lolu lako yalla defal gannaaw bu mu toubé nak fekke na xex yu bari ndax fekke na xex yi ñu xex ak romi ci yarmouk demon na ci xariba andak Abu Sufyan bokko ne itam ci jigen ñi doon encourager julit ñi ci pour ñu gëna xex gëna woné ak njambar neena kon li ñu mëna wax dal mo di ne fukk yoyu ak juroom ñent la ci yonentibi sallallahu alayhi wasallam ray fukk yak ben yeb daf leena djegal mu melni ñent ñi mu ray modi Abdullah ibn Khatal ak Huwayr ibn Huwayrith ibn Nuqayd ak Miqyas ibn Sababa ak ndaw so nga xamanteni deng jamlo won ci Abdullah ibn Khatal ñent ñooñu la yonent bi sallallahu alaihi wasallam ray ñeneen ñi ci dess ñepp daf leena jéggel ngir mbaxam ak yermande bi mo melni amna ci historien yi ñu bind ne yonent bi sallallahu alaihi wasallam bi mu ñewé Makk ñu upp ci yéfer yi daf leena ray wante wax bobu wax bu yaqula wax bu teggul fenn la mu melni li gëna woor dal te wir modi ne yonent bi sallallahu alaihi wasallam ñent la ci ray ñi ca dess ñepp daf leena jéggal mu melni yonent bi sallallahu alaihi wasallam gannaaw lolou nit ñi ñew nañu pour jaayante ak mom ijtama'a an-nasu bi Makka li bay'ati Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fa jalasa lahum 'ala as-safa wa 'Umar ibn al-Khattab tahta Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ñune nit ñi dajaloneen ci Makka ngir namma jaayantek yonentibi sallallahu alayhi wa sallam ñu ne Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu mu ngi tok ci wetu yonentibi sallallahu alayhi wa sallam neena nit ñangi ñew di jaayantek yonentibi ne ko deggal nañu la te fas yene nañ la top te jëm yalla rek tax neena ba nga xamanteni nit ñi juk nañu di jaayante ak yonent bi fofu amna ben way bo xamne bi mu ñëwé dafa xol yonent bi rek commencé lox ndax ki difa yiko wër ak ni ko nit ñi bëggé reg reg ge joy yu bari tabarakallahu yonent bi ak taram ak hey bëgg nek ci mom waji diko xor rek di lox yonentu bi sallallahu alaihi wasallam ne ko inni lastu bi malikin man kat duma bouf innama ana imra'a an innama ana ibn imra'a mang lay yegal ne man domu jigen la jo xamne neena ñak barke mo taxone mu don lek sel kon nak nit rek la jarul ngay lox nit rek la wessu ma nit
kon nak jappi manit rek mo melni yonnati sallallahu alaihi wasallam nit la won ko équilibre manam nit la won ko xamné so nekké ci wétam bëgg ëppël sax mu yemalé la ba nga yem waaw nit mom nit rek la ak daraja ju mu mën ci am nit rek la waaw parce que amna toroxlu go xamné yalla rek ko mom waaw yenn toroxlu yi yalla ko mom waaw motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nit la won ko xamné nit ku simple la won gis nga bu mësanu jup mbolo rombulen mbolo ma tok mu wara jall su mbolo mu ni beurit jog diko nuy ci daf len di téré lolou ne len tok len ki rombu mo wara nuyu ki tok te itam li bour yi lañu ko daan defal te man duma bour lolou yonenti bi insisté na ci wax ni nit dal su fekkenti ni mo rombu ay nit mo wara jadd dem nuyu len wanti jaadul ña tok di feux dem nan dañuy nuyu koko ak lu koko reey reey maqama motax ku ko masane def lolou dana la ko téré won la ne mom ci bopam mo wara jadd ñew nuy si la mu melni kon lox gi nga xamni waji don nako lox ci kanamam ngir orma bum ko eumbal yenenbi sallallahu alaihi wasallam bañ waji jappé ko leneen ludul nit akub yenen rek lolo tax mu ne ko dom la ci jigen ju ñak barke jigen jo xamni ay sel la daan dundé ngir tabarakallah wursagu yaatul jigen jo xamne tabarakallah jigen bi yema may la won rek lolou pour dam dara jam rek ngir nit ñi bañ ko jappé yalla wala ñukoy tek fo xamanteni upp na maqamam neena ci barab bobu ci waxtu wowo ci la muawiyah ibn abi sufyan jaayante ak yonentibi sallallahu alaihi wasallam maawi momu dom la ci abu sufyan dom la itam ci hind bint utba jigen joju ñu fitu legi yonentibi yaatal ko bolé ko ci kutabul wahy ñi nga xamné ño daan bindal yonentibi wahy waaw bokk na ci xalé yi daan bindal yonentibi wahy bu alquran de wacc ndax ku jangon la mom muawiya bi yonentibi noppé ci jaayante bi mu doon jaayante goor ñi ci la jigen ñi ñew nak fasiyene jaayante ak mom neena bokkon na ci jigen ñoñu nga xamne jigenu quraysh len ñew ci yonentibi di jaayante ak mom bokkon na ci ndaw so suñuy wax hind bint utba di soxna ci abi sufyan bi muy ñew nak mom hind dafa muru maske kanam ga ngir lamu defon hamza ci uhud lolu taxone na mu am kersa ci jakarlo ko yonentibi sallallahu alaihi wasallam lolu taxone mu daldi maske kanam ga bi jige ñi di jaayante mu melni hind bintu utba mi kero bi nga xamanteni yonentibi sallallahu alaihi wasallam mu ngi jaayante ak jigen ni mom ci bopam mo don tontonte ak yonentibi sallallahu alaihi wasallam yonentibi sallallahu alaihi wasallam yalla dafa wax ak mom ci alquran ne ko su jigen ni ñewé di jaayante ak yow na nga jaayante ak ñom ci charte yi ya ayyuha an-nabiy إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجليهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم يا نبي صلى الله عليه وسلم borom bi subhanahu wa ta'ala daf ko wax ni ko yow muhammad yow sama yonent sudene way gem ñu jigen ñi ñew nañu fasiyene jaayante ak yow na nga jaayante ak ñom ci ñu baña bokkale ak yalla
dara xam nga jigen bokale daf ca gaaw jigen ñi gem nañu njabar lol gemi pertaw tabarakallah gem gisani gem neen yenn serigne yi lol sax motax bokale dañ ca gaaw lol ngok motax nak yalla ni way gem ñu jigen ñi buñu de ñew pour jaayante ak yow na nga len wax ci chartu bu ñëk bi modi nañu moytu bokale wala yasriqna buñu sacc ndax daño jégé sen alalu jëkër waaw ku ci sey ak borom alal jo xamné du contrôler alalam waaw so di jigen rek so deful attention shaytané dana la sacculo alalam waaw wala yaznina munitam buñu ñialo ndax ñialo gi liko baril yépp jigen ñi la dañ né sacc mom goru ko mën waaw waye njaalu jigen ko man ngok motax ci walu sacc yalla dafa jital gor as-sariqu was-sariqatu sacc bu gor ak sacc bu jigen na ngeen dag sen loxo mais bi mudé wax ci walu njaalo mom borom bi subhanahu wa ta'ala dafa jital jigen ndax jigen ñi buñu solo won muru muru bu jek defar sen comportement rek moy gi dana wañé ko waaw motax yalla ne az-zaniyatu waz-zani mu jital njalukat bu jigen soké tek njalukat bu gor waaw kon nak sacc goru ko man waye nak moy jigen ko man motax mune na nga len wax ñu baña bokalé na nga len wax itam ñu moytandiko sacc na nga len wax itam ñu moytandiko njalo wala yaznina wala yaqtulna awladahunna ñu baña ray itam seeni dom waaw baña ray seeni dom wala yatina bi buhtanin yaftarinahu bayna aydihinna wa arjulihinna ñu bañ itam di def li ñuy tuddé wa'dul banat mu melni lool lepp boko di xol tubab bi fexé na ba moderniser ko moderniser tabarakallah wa'dul banat te modi limitation de naissance legui ken rayatul ray bu ne fang waaw legui ken rayatul ray bu ne fang legui ray bu moderne lañuy ray te modi fexé ba limiter njurmi ray itam yalla dafa bokku ci charte yi nga xamanteni teural nako pour jigen ñi mëna jaayante ak yonent bi pour mëna nek deug deug julit mune ko itam wala ya'sinaka fi ma'rufin waaw lu bax bo len ko digale itam ñu bañ la ci am moy waaw ku ko defé nak wastaghfir lahunna allah na nga len jéggulul yalla nak seeni recc recc ndax ñu mëna togn yalla len ñom jigen ñi nañu xamné itam inna allah ghafurur rahim yalla ku mëna jéggalé la té ku yaatu yermandé la

xërëm bi dal di génn dal di yuuxu dal di koy yuuxu nee na noonu la Khalid ibn al-Walid songee ndaw si ak Jaasim ji dal di koy dóor ndaw si nag def ko ñaari xar waaw dal di xar ndaw si ñaar ndax Jaasim ju ñëw ak itam kattanam moom Khalid ibn al-Walid nee na ndaw si dal di dee ci saasi sedd guy nee na mu dellu si ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ñëw ci yonent bi mu wax ko ne ko dem naa di daaneel xërëm bi waaye gis naa fa jigéen ju raflewu taxaw mel ni lu may jommal dóor naa ko Jaasi nag dee na yonent bi ne ko naam tilka al-Uzza wa qad ya'isat an tu'bada bi biladikum abada mu ne ko ndaw soosu de moo di Uzza waaw moo di xërëm bi mooy Uzza tey de naagu na kenn dootu ko jaamuti waaw kenn dootul jaamuti Uzza moo tax Uzza fay na bu yàgg waaw Uzza fay na bu yàgg xërëm la buñ daan jaamu Khalid ibn al-Walid moo ko rey ñii ne jigéen ñooñu dañ daan laqatu ci biir di tiital képp koo xam ne bëgg nga indi musiba ci barab yooyu pour wane ne barab bi dafa am rawxaan mu ngoog mu mel ni kon Khalid ibn al-Walid rey na dégg nga ndaw soosu yonent bi nekk kon ndaw soosu tilka al-Uzza moo di Uzza ñu ne xërëm boobu waa Quraysh ñoo ko moomoon ak Bani Kinana bokkoon na ci seen xërëm yi gën a rëy ñi nga xamante ni ñoo ko daan garde di ko toppatoo di setal barab ba di ko defar nit ñi di leen fa fekk moo di Banu Shayban ñu ngi bokkoon ci Bani Sulaym nee na Ibnu Habib wax na di historien bu mag nee na al Uzza shajaratun kanat bi naxla indaha wathanun tabuduhu ghatafan Ibnu Habib daf ne Uzza garab la goo xam ne dafa nekkoon ci barab bu ñuy wax naxla dafa amoon benn xërëm boo xamante ni nee na gir ghatafan ñoo ko doon jaamu ba nga xamante ni yàlla yebal na Khalid ibn al-Walid pour mu dagg garab googu dégg nga mab ba dégg nga néeg ba damm xërëm ba nee na ci la loolu xewee mu mel ni neeneen Uzza barab la boo xam ne daan neen fa yóbbu ay adiya maanaa ay xar ak i bëy ak i gëléem di ko rendi comme niñ koy defee ca Kaaba ga nee na itam gir xatafaan ak giir ya nga xamante ni tabaarakallahu moo di seen xërëm daan neen ko wër dégg nga comme ni ñuy wëree Kaaba gi kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na mu setalee Kaaba gi ci ay xërëm noonu la setalee Uzza dagg na garab ga daaneel na xërëm ba ndaw safa nekkoon itam Khalid ibn al-Walid rey na ko mu des sëriyatu Saad ibn Zayd al-Ashhali Saad ibn Zayd al-Ashhali ñu ngi ko yebal ci benn xërëm bu ñuy wax Manada mbokk yi ñu gis ne xërëm yi dafa saxoon ci xolu dafa saxoon ci xolu arab yi ñu gëm ko lool ba dindi ko ci ñoom yombul waaye yonent bi pas-pas la taxawe gu mat sëkk ak xàmmee gu mat sëkk ak njàmbaar gu mat sëkk waaw ñi ko jàppale itam jàppale ko pas-pas ak njàmbaar mu dellu yebal Saad ibn Zayd al-Ashhali ca Manata Manata nag ñu ne sonamun lil aws wal xadraj wa ghassaan nee na xërëm la woon boo xam ne waa aws ñoo ko daan jaamu ak xadraj ak ghassaan xanaa kon xërëm la woon ci madinatul munawara ñu ne Manata min aqdamil asnam wa kanat al arab tusamma abdu manat nee na arab yi sax dañ leen daan woyee jaamu manat maanaam boo nekk